Kuna mauri, dongro omen panan kiriba silo ngai pi ko pinki. Yasa Hamish Tremont Young, hari eti mentrapata di UNICEF, wipukin debite peke, nangana ko retani muyo kona na konde sakorobokin depota kinamakuri bukin mamananga ari takimasinaniku, hea talk ta terinaki tanielung kona noa. Ribos na kimen depota kinamakuri bukin mamananga ari takimasinaniku kede MFAI pa Hayo pon kamatuan terapata ay di UNICEF yon kiribas pa yon natauroy ni mga rita na kon ipupuki pukin ino matayatay. Taran me auroya manuyan na yariri o ipon karikrakyan aroya tayin kiribas ng kaputa de pitipik. Yaka kaitaw tok ta terina kinakon terapata ay di UNICEF ipukin norakin di matuan na naipupuki kamais na koya tanasin kiribas. Yasa the CEO na yarapata business at the Kiribati Chamber of Commerce and Industry at the KCCI, ay Arubas Teve Pritchfield, ni kamatoan te akin pa enang tauroin wa kya na paparo te KCCI, ni mwanepan anakura ni minita te kiyusi tangintepu na kon te kanpong ayo, wapu yung meruay wan mei. Heribos na Arubas na kon nanaru ni karikan orang upanan Kiribati pa anapaparo te KCCI, epon kakrawa kin katua temuan kuatan katua ririki. Awan taku ba area ini koro maisin temempa ay nimeapuyi te business ibukin wakinan te paparuay. Maisi ang kai akiasan karini kinaki ake nimeempa yaan te KCCI ya pun rakayon tuwana tenga te business. Eka kukurei miin te kakai rongrongari eka roya child fund makuro neita meiniku na kupikinipeu. Ete akina yo te Temanasan takarigira ke the South Tarawa Water Supply Project. Nakonda naru ni karikirongorongo panan kiribasi ke ekameata ata antakupa ni muhin takakai rongorongo. Ayos pa e kurakura ayapouto kakain tahap wakane. Awarang ni kukurein sipa uwa ya yakanganga na kuya na taan kakai rongorongo de child fund. Arang ni pouto kakanoan na namakuri takarigira ke ay arang ni wa. Anang waki o Ntatani nga ang kai waki nda makuri. Taka kai rongorongo yan aus e karoya child fund, seksi yan kanuan waki ni kakatauroi, maayin ta kawene paipu. Ma e popoto nape ma karikian tiritaki, e roiri ma tupoto namata. Seksi ngaye ma pon karikian na perongorongo ika kawakin akon ta contractor. Nkarawakin ta kawene paipu pa enakonan na taika nganga. Yan pa ya ki ana tutuki na konin nen paipu ndan Apo ay kapu naron na usinimeka, muin ka kiasikun na kikapunganaki, may aroka kingaya kiyan kona, ni mga karikapitakin nin pirin paipunran ay kapu. Yaka may tatate project manager ayo pa akawara kia usinimeka na kon ayarinirine kain na nasim the child fund, may meka ki akawara ki hapon katumeaki na pa na kon the paipunran. Te makurere ena waki nakon mwenganako. Noro wonde bitepeke. Te reitakin kakai ruya potakin praiseman men naapa ika kakoro. Yasen kuneye tangon metemen na praiseman may PC ni rekereke mea wawotakin the drug. Hawa asangkain karukwa ki rongorongoya na koya taan ka burubure. Yatau tangan praiseman may PC pa te wakin kakayaan ya karawaki. Inanun nono watera makaina, ayasiku inanun pain te tarikta, ibuki kaburubura patera aina waki naimina. Mente uwanan li temba teririke anako, awa katokaki yon de suso media te pupua taamni, haki yosi yai ayamaruru policeman may pisi mea kain de keang ma yuklun. Haki awas taamni ya ke arayan taamni ya kane, emua mayroya policeman na kia katapiaki, ibuki ntararuan tapu waika kakuro, Nikarukua bisa kiatapi, mea rikorikuwa nongrongo me makuri ni kamango, oa itematanui nterapatari etapi mea poka na kinde drug, fisi na sario. Yetaku te tanga ni policeman pa nikapeni wabisa kia akana makinaki, hapeni nape nora ki nongrongo ni yakarikemani. Yetaku te kamisina ni policeman rusate tunbravu, nako ya taani kariki nongrongo ni pimeruwayu wa nritempa. Uwa tanga uwa pima nimewa pa yasa nasario nangana kia na mwisrawa. Yasa nika metuaki pa apuota kin policeman na kia apuoto apuaka pisi intakakae yoya na wapisa. Akia kana makinaki pa apun puaka na ba tewaki ni business in the drug
pun nabi saman de puta kin placement me nu siran Australia au America esan kata no tan pe tangan placement me PC pa ya tu kin kai te ko taki ni ka kai de weekend ko esan na powi ni mga tang tonga ni kama to hate mo sari kunia kin pure yai MP wa tau ni karawan te makurin tangako ni yoawa na kondimen na teine. Etago te matangi tonga online pa te mosare e kawasina kwa kin te wike anako. Ae tua pa e te imeto an na kuruaki. Te... E ngenge yei te pe ua kairua ni kawasina kwa ni te mosane. Atago taano mosin te kapene ndia tata ni kapowi ni te peane pa aki busmaya te kwaware ena riei ni kaware rekea ki tuwana ntaraki meana makuri. Ipo kende pota namata. Meta upa eria iriki. Nika kurakura ki tuwana nka iya itapena ya kakawa kina kende pota namata. Ena po nika kuroa tuwana nte mos. Ari meimaina ati pime ni mewa tena makaina. Nta karapuos. Yesa nta yakina te satei meipoke nweu meang. Pa takamatapai o te ipopoke po nte imeto anakoyo amata nte tapware. Eti meyei haki asan rang dota kimen. Ana urupai tengi puaka cyclone maila. Eta upa tengi puaka anere ereke ntakarinan category takarimewa. Epondangini kurakura ana urupai na kuna makuro ntapewa. Toromun opa ponukin inano neperi. Yeya ke amate. Yeya inape tapwa ke aungina kondapen katapuki onpoke nweun. Ntai ntengi puaka ane. Eta u Francesa Semoso. Pa erang ni kakawa ki tayani poka ipokin ni kainano ya te poto na wamata ke rotaki. Hapo ndia indoko ilo uyan kapane. Eta kuriki pa etuwa ima nora kurakuran tengi poka may maina ni kapota uwaki. Mea kurakuran maila. Rungurungu nwa napa. Yesanta ya kina natanga ni poka Iran pa ena kamaisi iri kitapo ake ena poka nkana Amerika. Ha itirera ama nga muana napa aya poka ni kaitara Iran. Eta kwa nasadete ati tanga ni poka Muhammad akaminia ntakawapong pangkana anakairiripai ya mga mani napa na nakamani itirera wani mga poka nariki Iran wanari inanora ye ya nawaki ni poka Iran na ikahapou wanatakete ikahapou napa ni mei itipi mewanua o etaku presidenti Donald Trump pa yasa ni pahiri yang kwa Amerika pa ina mga poka na Iran mentakawapong ayang kwa nanua. Ama ni yapubusi ya apa ika Qatar, Saudi Arabia au UAE. Au etaona karawan te puakane antani ngangkai karawan te pororoi. Eta kuriki pa ekona Amerika ni puakana Iran men mei wapu ime wawa ke ni muan te wike apu. Nga nane au anatanga ni puaka Iran eta upa eta uroi ngkai himain mangana puakariki Amerika. Au etakuana ke aitaku te ba Estonia pa esen anawan ki pen poka Romania at F-16 ni kasia te wana te wana de drone na misaira anu paka de drone na ni makoron te ba ni meinu kan ta kawabong ayo te urupa ya ri posna kinde ke men kasian apa kan de drone na ni etaku Estonia pa yei ana kanamakin pa de drone na ni pon pain Ukraine ari pure ana ta te on din nakon nana karawa. Ewa ya kwa Ukraine, ni bukina Rusia ba yasa ni kapuri ya kawain nana drone na, ana drone na ane, ane kaparapure nakon Estonia, ane kapani ya pan de politics, ni bukini takapon pa yari eriki, haya kikantan ngaya. Etuwa Rusia nanga na kwa uwa yon din nakon na ya karawa pan NATO, aika Estonia, Latvia, or Lithuania, ndayan drones ni buaka, hari ya karika tia kirau irou ya apaikai. Nte wike anako the Prime Minister mei Latvia Evika Selina ya po nkeri kaki menna kuwana imuindiki nda kaunteaka o bukinana lina kon nape the drone ana drone Ukraine nana karawa anu untape yo anapena. The drone na anere etaya kinaki pa po nkawaina nape nako nana taki di yon Rusa me ya toko pitoa kinape anapainu pura uron Rusa wani pitaki kawaina nako Latvia. Tungurungu, menipanahan kiribasi.

0: Noted. Menna Pampana and Waterfall. Pataya and Kai, Yetayan Nakan, Nipakanpo. Yon another born waterfall? Yankaya Napakanpo, waterfall, and wanting a terror in the room to Samsung at the O 6, Nipona to Bubu happy Merwell. A year never met and a case, a yakapona.
1: Young Kami, who am I given at the Nansamsa?
0: By Eric and the Kivin, a Kawarik in a room to you. The O 7, I will want to be Merwell upon and Kai. Upon Bona Roy, Wabuan may be Merwewa. O what a nan? The motto E 14 at the Bubu to be Merwewa. ZTE 835. The Bubu may be Merwewa Ponan Kai. O what an epic nan? The Nubia V 70 at Wabu Tara Ponan Kai. Upon Roy, Ponu Wabuan may be Merwewa. The Nubia TV 80 Max. Wabu be Merwewa Ponan Kai. Upon Roy may minor. Wabupua, ono bi merwewa?
1: Anaya, anaya. Ngaya mwante ka nganga mwota phone na aneke. Xiaomi Poco. E wabupua wapu imeruwewa te tarapona. Ongkai, ya pupu kitawa na kon wabupua wapu imeruwewa. Tablet ay kata uroi na nulpeira ay kata Samsung Tab A9. O ya pupu kitawa na kon tini pupua ni mapu imeruwewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay si pupuwa rupi meruwewa. O nipopu kitawa, nipopu kitawa na kon o nipupuwa ni meapuit tara. Kapuwa ngay wawa de Samsung A07 o inariki rong teni meapuit ni present de paka nipo yon na mga wawa ntaripon at de A07. Inariki nani ang my phone na de 17 na kakinan ako o tapi wari kitaripon ay katawroy na nun peira. Pupa ngay payeki o kyo kitay.
2: Oh, ikan-ikan yang kata nuwata. Rainan wanga. Panaran di tati rainan wanga na kuyeta mena mesina na. Puu na mena sina awai te usuwe panin. Nipuan rorora epesin tangira kiroura. E sipan tiyan naki. Puan sipan meipuakura. Ipun tangan ira tira wawata epes. Mesita ime tuani kokaara nipunipu. Merakas suroi na kunwente meu. Payasan tangan ira tarira. Amanira, esipan, pasinawakira ke mangaya, inanon te mewa iyo. Sipan pun tarira me manira, e mewa kina te kukure intayna ko. Te tangira, te tatauroi ni popoki, a te kakamera kinano. Anuam sipan na ikai, anapenin sikupa uringa ke miroura. Sipan, kupanuri inanura ni kandoko irarikim, inanon namtay ni vinia kinorakim, iyon pisi. Mea pun tari wera. Mea sika kaitau na kono puum. Ntari e, paya kororoi ya ronda na tangira na koim. Sina te ime tuan urengko, dinano iya nasim, puum awa musu. Ngaida tari me manim, nam reire iya meme dinano miyai, KG5, OEPS, ade simuana iya ikinakira, o te tangira imeri narani kapene. Tiranis me tepura me inusiran, Piremon o Lili me Osteria, Tami me Masere,

Oh, eka nga na patekan te, tirain na nga ito wana. Sa di mo, nang ara ka si Suroy, ni kakaitaw na kon nga, nga iya, itawin mo yung kuan meura. At ware maka, awa meni meu, ipukindoran piku, naratapo na makuri, papiriki na chalimitit kita biyan neo, si pantian naki. At yasan wete iya, awa meni musikarawana, mente meuwey. Pondrawama tayroura ngayra rom ni makuri. Emo ameiro ya kain the board, management, o taani makuri nke songo pa kwa masirawa i PC. Ke kwa masirawa isuwa PC. Apontang nanura, pasinora ti taare na irom, ayatay ipukin nampi ipukin ikiripas. Ingen na yu, o sipon ni karauna pa nanura, pa aria yu pontokira ni kapene. O ay mararariki, kaya yu po na napepeiri at tuwara na kuira. Tatapi manira na yon teon na pe yu at ipuntia pendiyan na. Ayu pa na ante board management o taano makuri ni kapeni men piyen neo. Dei taron tinanukawaki metirain na nuanga na kontiro erangin tangiraki e si pantian naki. Ay kay pepeiri kasaki kunaan natay o apiakarawaki na noyana sina. Kain na pena. Tarina memanina, anakaro, mesinana, awana usu ni kapene. Gaya yopon sara metukira ni kapene. Arapupusi na kon natuara ya maka men meu. Paina pokia ni kapipiteia, awa ni karau, awa men kapipiteina noia. Aki arana no kukuraki, pasi pantian naki. Yapon kamen tauroi ni pusimaya te wewete ayo. Awa men tauroi na kon tiape, ariasa ni katauroi ya. Atuara ipukira ni kapene. Ay kay rongorongon si pantian na kita pewa. Es konan si pawaya ni kota aron na napyoko. E mantirian ako amen tameru ipukin buwakan dikiraken. Anakampan at itauteaka. E papiriki Nature Limited kita ipiyen neo. Awa pera tangira kiroura. Imain rokon si pantian na kibate sa makuringayan piyen neo. Ay kakawa kiba si pan. Epon kapene angin na natay ni Makuri. Pati IT specialist na nopis tawa ni min kanuan poong. Inanon temen eh nakon ni mewa teririki. Ea sana pa ni Makuri in the Vodafone pati information technician ngaya. Ntemen na tawa na teririki. Ero ko sipan ti anaki in PNL ntawa na nsun wawa tanga wapi me ni mewa. Ngiariki ay pati senior technical officer. Amen tararua de East Micronation Cable Landing Station, mete Starlink Gateway, itarawa ni karukua te tai, aria musirawa yei. Inora kena piku, aria na kwarona inano nanatai ni piku. Amen puo karun katameruan de internet, ke de internet service, yon tarawa, inano nanatai ni piku, aya mengatoana kinti oraki, aria na kuna pe yei suwa PC. Ipukin pa inora kya na, ikiyato kinapaya imeo na. Arikuwa na kurora, ay ako tangira kiroura ay sipan din naki. O ngayira kain BNL o UCG, si taimeto anuring ko. Nururing ko narwarom, ay kapes, ay karikipa, ay ka kanuringam iroura, inanon sikura ni piku, inanon nara, arakampana, ayo. Ipukin na pera o ay mararariki arapotan na ameta. Pinatikiro yan po raw o apon na kia arano kukuraki pagkwa kami ni katawrawa manangam o atuam ya tawrawa na po simay ko na kuntia peris penin wayakin na inanon narata indian na iyon tiyon na peyo atuara inaroanira o nikapipite inanura nikapene o ane mayroya kain tibot management o taanim makuri nikapene Men Papariki Net Limited or UCG. Ayo idianate tukuna aria tangiraki. Iron Father Watameki.

0: Rotisserie promotion.
1: Ano nga di karang ganan? Ay masinalita na wag mo the phone.
2: Never letting you go.
3: But pahingin mo ang bao thanks. Ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. At ang roi kayo naroon ba yung water phone?
1: Kaya kina ko na yung aurora pa yung na kong telepon naroon the power plant or the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibagay the A06 or A07 or A26. Ako ka po ng may school ko rin ikit.
0: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers, o ha, may school ko rin ikit.
1: Sige roi,
0: sa pen ka school na nga water phone ay kakamukhaan na nga iya.
1: Yaya na mga iPhone dito, inawalawale, bigyan na daw, ipay dito, ipeso, o ikirismas. Watch out, young man! Here we go!

0: Kulamauri, lorong menpanan kiriba sirongai pi kopingi. Anang tauroi anak astama te Public Utilities Board ke te PUB, aki a kakapaka yamitan nanawake apo te PUB, a te prepaid meter, nikonan kapua yamitan si tapon peya, mayan muengaya di nanun te telepon. Terongorong ari kanakwa te PUB, o epon kota arun te kastama pa enakonan kauka an accounts, men te PUB poto account, o nikapaka yai pon anais, Anakona na pani karawa hii ana voucher number. Ana service the PUB ya po wayo ana po nsi kamenunaki yei the Visa or the MasterCard ipu kenda kapakamita. Yasa Hamish Tramont Young are ete ime nterapata di UNICEF ipu kenda betepeke nangana kwa nadata ipu kenda muyokona na konti sakurupokin ntepota kini makuri ipu kenda mamananga warita kimesilaniku talkta terina kitanielu mkwa nanoa. Eri bosna kemen depota kini makuri bukin mamenanga arita kemen silanu ku kete MFAI pa ayo pun kematuan terapata adi UNICEF yon kiribas pa enakona ni mga reita anakona ipupok ipukin tararuani no matai atai talakin meuroya manuia ni yariri awayarun karikrakia yatai in kiribas hon kapta at bitabiki eka kaita utok ta terina kina kon terapata adi UNICEF ipukin norakin di matuan na ipupok e kamais na koya tanasin kiribas. Yasa tesi yon na yarapata business at the Kiribas Chamber of Commerce and Industry kete KCCI ya yarapas David Pretefute na kamatoa hante ya kina pa enang tauroi ni wake na paparo te KCCI ni manepan na nakura ni minita te KUC itangintepu na konto ka anupong wopi meruwe 1 May. Yari po sinarapas na kon anaruni kari kinangurong panan Kiribas pa na paparo te KCCI ayo epon kakarawa kinikatoa temuan kuata ni katoa riki on tokba eriye ni koro maisin te mempa ani mepu ite business ibukin wa kinan te paparo maisi yang kaya kiasan kadini kina kia ke ni mempa yande ke sisi ya ya pon ndaka yon tu wana tangati business eka kukurai min ta khair ngorong ore eka roya child fund ni makoro ne ita meine kuna ku pikene peu ete yakina yote manasan ta karikira ke the South Tarawa Water Supply Project ike eka matata antakuba ni muinda kakai rongorongo ayos pa ya korokora ya puto kakai tabu akane orang ni kukurei sipa uwa ya ya kanganga na kuya anataan kakai rongorongo de child fund arang ni puto kakanuan na namakuri takarigira kei are nang waki awan tataningang kai wakin de makuri te kakai rongorongo ya naus ya karoya child fund sexy ya on kanuan wakin kakatauroi main takavene paipu mea ipuputo nape mea karikia ki interita ki aroiri me te puto namata sexy ngaya mea pon karikia nape rongorongo aika kakawa kina kunta kontrakta ni karawa kini takavena paibu pa enakona na taikanganga yon paaya ki anatutuki na koni nende paibu nana ya pou narun ausin meaka mwini kaa kiasikun na kapuangan aki mea aruka ake ngaya ki anakona ni mga karikapitaki nende pirin paibu nana ika pou yaka mea tata antaku the project manager ayopa akawara ki ausin meaka na kon ayarinerine kainde simu mende child fund mameaka ki aki kawara ki anapun katomea kinapa na kon depa ipundan de makuri anawaki na kon muenga nako rungurumun de bitipiki terita kin kakai ilo ya pota kin policeman menapa aika kokoro ya sen kunia tangaun metemen na policeman in PC ni regreke mea uota kin de drug o asanka in karuko ki rungurungu ya nakoya tan kapurapure ya tau de tangan policeman mei PC pa tewaki ni kakai ane ya karawaki inanun onuwa tena makaina au esiku nanun painte tarikta ibukin ka pura pura patera aina waki na imina mentuwa nan di tampan tiririka ana ko au akatoka ki on the social media te pupu atamni are yosi ai ayamaroro policeman may PC maka inte keng may yuklen aki au stamni aki arayan tamni akane ne mo may roya policeman na ki akatapia ki ibukin tararuan ta po ka khokoro ni karo ko abisa ki atape me rigori kuwa nongorongo ni makuri ni kamengo o itematanui interapatari atape me pokana ki the truck fisi na serio eta ute ikutaki ni policeman pa ni kapene abisa ki akana makinaki apene napa nora ki nongorongo ni yakarika mane eta utaka misina ni policeman rusate tundrabu na kuya taan kariki nongorongo ni tupi meruwayu wan di tempa tiririka yanako pa yasa na serio nangana ki muana musawa yasan kama toa ke popota ki policeman na ke poka PC na nakakai yoya na obisa aki akana makina ki pa apun poka na petoa ki ni business in the drug po na obisa man pota ki policeman may nusiran Australia o America yasan katanwa ta na petetanga ni policeman may PC pa etukin kai tiko takin kakayaan in the weekend ako Ya sana powi ni mga tang tonga. Nika metoha te mwesari e kunea kini pure yei MP watau. Nika rawan te makurin tanga kwa ni yawa na konte mena teine. Ya taku matangi tonga online pa te mwesari e kawasina kwa kintu wiki anako. Tua pa e te imetoha na kuruwa ki te mwesane. E ngenge yei tape uwa kairua ni kawasina kwa te mwesi. Atau tani mwesi na nakapene liye tata nika powi tape ayo pa aki busmaya te kwa Ari enaria ni kawari rike ki tuwana ntaraki me anamakuri bukende po tandamata. Me atau ba eria iriki ni kakorakora ki tuwana nika iya itapena kakawa ki nakonde po tandamata. Enapo ni kakoroa tuwana ntemosi, ari meimaina, ayatipuime ni mewa tena makaina ntakarapusi. Yasa ntayakin na desatei bukin bukenwewe meangpa, takametapai ati ipupoke ponte imetua nako yawamata ntetapu, ari ete imeyei, aki asan rangdo takimena na urupa itengipoka ya cyclone maila. Eta upatiang pahana reke, takarinan na takatikuri ng panimewa, ipundang ni korokora na rupay na kung makoron tapewa toroman, apapanukin inanun ni peri. Yay na ba kiamate, menunguna kong rapin katapuki on poken will, ta intang pahane. Eta ku Francisa Semoso, pa erang ni kakawaki, pa tayan poha ipukin ka inanu yati poto damata kerotak, apundi ni penan do kuiroya. Eta ku rigi pa, etuay menora korokoran tang poha may mina, ni kapota waki, ma korokoran maila. Orang no napa? Esen tekin na natangan poka Iran, pa ena kamay siri kita apa ki ena pohan, ngkana Amerika ay terera ng mga muna na payo poka ni kaitara Iran. Ito ko na setete at tangan poka ay Muhammad at Kaminiya, nda kawapong pa ngkana anakairipay ay mga mani napa na nakamani terera ang mga poka na rik Iran, o anari ena nora yi yanawaki ni poka Iran na ikapu, o anatakit na pay ikapu. Ni mei tepi mewanua ayata ku President Trump pa yasa ni peiri yang ku Amerika pa enemanga puakana Iran mentaka wapung yang kuananua ma mena ya bubusi apa ika Qatar, Saudi Arabia o UAE o etaona karawan te puakani hantalinga ngkai karawan te por roi eta kuriki pa ekona Amerika ni puakana Iran men mei wapi mewua keni muante wiki apu na nane awana tanga ni puaka Iran eta ku pa eta uroi ngkai main mengana puakani ke Amerika. Ata kutepe Estonia pa, yasa anawani kipa nipuaka Romania, ayati F-16 kasi yata wana de drone nana misaira, wanupaka de drone nani ni makoro nitepe ane mainuka, nitaka wapong. Yaita Europa ya riposina kindeke men kasiyan, awapaka de drone nani. Yata ku Estonia pa, yai anakanamakin pa de drone nani pa in Ukraine, ari ipure anatakite on rinna kon nanakarawa. Yawaya kuwa Ukraine nipukina Rusa, pa yasa nikapurea kawainda na drone nani, anikaparapure na kon Estonia, anikapene pende politics, ibukin takapone pa yaya kikanta ni ngakiane. Etuwa irusa nangana kwa uwa yon rinna kwa na nakarawa apente neitu wa ika Estonia, Latvia o Lithuania antayen drones nipuaka, hari ekarika tiakirau, ilu ya apa ikai. Nte wiki anako, o the Prime Minister may Latvia, Evika Selina, epon kierika kimena kwa na imin, rikinta kauntea kwa na rinna kwa nabe, ana drone in Ukraine na nakarawa, anuntape yon napena. Rungro, menpanan, kiribas.
1: Kwa tayo ay mga wakin na piyang kaipus maya ni po me ipukin takatoka meter ang teriliki ayo buwata nga wapi maonowa. Na koy mi metanungin naro po takin na ini anantapo ni makuri te tau teka kirakan na pe makoro po taki aki aki menayang te tau teka KCCI o business me kampana away punte po tan nome tanika pene. E kukuri ni katanua tayo kaya nobis te peristens pa ya mga kaw kwa pus maya ni po me ipukin takatoka meter ang teriliki ayo buwata nga wapi maonowa. Arivaki men wapi maiswan ni peri o natoki ni mea wansuun wa watanga wapi maanuwa. Ibukin mea harina nwaya iron toko misin. Ikakawa ki karina kin nampuome ibukin tiwameta ea kwa taia pa yeya na makuri ea sani koroya ea kakawa ki ibukin na pera kiribes pa ea nakatukaki ana mietira nte sura ya yu. Tiwameta yu enariki patipenda ni katuoto na koya ratei mererun rikira ki ibukin kaira ni mea wia nakon eroirei, nakon tai aikana roku. O waikaika inipeire, ibukin tekatoka mietera. To wanapun anatoka beskiribes. Ari eke inisme anganakia aika atape angakiaro nikinakia yon kiribes. Ibukin ikakandatun kururoin metei meenin na yamakuri nikairiri. Ekarikirake turunipai nikiribes meenapota naometa. O nikaraha kinaki nikiribes nitiwam nape. Uwa uapun nanakamuamua kiribes. O wayu ari anangana kiwameta ika asa nikoroi muyokuwa yantiaru. Ari irangin nakuroin tai ya me ni bukin na pota no me te kiripes rona ki me tera pa khau ni ka iri ni kiripes o ta me ruan na yama kuri ere na khairi ya i ka ni kiripes si bukin ta pa khan ri ki kiripes me ka turun pa yana tenua ponda na khai pa ga kin ni kuri ya kiripes o we hen yari anangana ki ya yo me tai ka kharo te ma kuri ni kuri ya e eliana ko o ne ki ta me kha pu an pa ni me awiya ni pu kia o ni ka me awiya na ki are kin ta kha ga anangana ki na pa na ki kharo i ma kuri aika ariana ko ni ka kei pu nganan me awiya ibukin ka te me tuan te ram te khawa o ai te potan na meta te khawa pon pu tu khan toro ni pai ni kiripes anangana ki ameta ki asan pu kha kata me ruan atongan na ran kiripes ke ni pu kha khana korowan na wa ki kiripes ti bu kiya khaina na ye hona pai ariana kon da pe khawiya on na ya ta ni kiripes na ron te re pe khaw no toto te mai ye te kha te mani ape ki ti aus Tukuru penna o rape khau ni kiripes rikita peuwa o wai rape khau wai ka apu. Te khani meuwa pun roiroin rakan te makuri. O wai yu wari ana pun nangana kia yu ameta kia riana o roiroin me rakan na ya makuri ibukin tupaani ka inanun tupotan no ameta. O te khono uwa pun kani kinayen te peku maaga me te kohoni meki. Ki anangana kia ameta kia asan nangana noia. Ntiero e ukuru roi bukini kati metuan na kuroin. O rikira kini ka upain te potan no ameta. Na kia kandani ngani puya inanun te men. Ne wapiki era kariki teririki. Ngayaren kana kukani karikia ampuome, opuome ni pupusi ya punipene ni kona andike na peiru ya kaunsira me yon lepe. Niku taki mea nopiste Linux yon Christmas, kia nopiste Peristens ipairiki. Ibukin kani karinakin ami ipuome ni pupusi ibukimi kaunsira yon lepe, o kama pusi yaki, baka makarini ami ipuome na nopiste opi. O ibukimi kani Christmas terai no tapu eran, kama pusi yaki baka makarini ami ipuome na nopiste Linux. Ibukin rongorongo na epanin o reitaki mea nopis te perestensi yon nampan dare puon e isua ni mea wakea. Uwa towana towana wanua tenua ke isua ni mea wakea uwa towana towana awa towana. Ke nora na Facebook page are toka yei kaparaparahana.
2: Amen na rongorongo. Ara sponsor ibu kente tanan minang orang terong orang ibu kente teman tain tebakan tain ayo. Anak tain apa orang kaya ibu kente bi mewu wadi minisim ingin cawan ni mewu wadi sangura sena wahai me teitan nam am kebakan tain ayo kian nama mana kaki bos hari ini ni mewu wahai. Ngairin kue reku kurorona ingkai dari kian nam dario senang tau orang kian jen wahai me kanon nara ni mewu wahai ibu kente tebakan tain ayo ngairin nabis mai ko kue reku na rona ina pe nam Menam tapa ni kong ramai, hari kini kan wan nape, hari ni mewah kayu. Ngeri sana, wan katangan nape angkat nara, nara rong rong respons aje ngeri sana, kau kira mewah, nara wan rau ni mewah kayu, bukan teh tapa kantai kayu. Nara katangan angkat nara rong rong respons aje, angkau ada kuna tau rawin deh, tak kena nara ni mewah kaya, nam tapa ni kong ramai, kantai ni apa apa kita kuna, kong ramai kena nape rawin teh, terong rong kayu, bukan teh. Metatam yang anda aku akiam kangen karena ada napa sawah kita kau nara ni mewah kaki. Senang kata kamu angkanya nara rong-rong responsa. Tepuk tangan bukan terluan temeori mereka tu kira kini mangan ada tapi macam orang ki HIV AIDS.
0: Kipas, mai makin nak korre. Jauh nundai na, tawaki me panta. Iperung hati nak kau nara ni mewah kaki entuh wikayu. Mentepuk tangan bukan temeori. Aku tu kira kini mangan ada tapi macam orang ki HIV yang napa ra kipas. Kami tuan tu buat tak ibu kita naurin cawan apa? Kita WHO, pati HIV. Ngai yang kai tuan apa? Mepokun orang ki. Ada erik pa, anak tapi yang apa tak kita nauri cawan apa? Eka tahu tuan apa? Enakun tu mai saya, apa ini mewah? Tersemar itu tuan tu million mai si yang kai, aika asal ni buat mewi yang nanti orang kayu. Oh enakun apa ini tersemar wanu tu million mai si yang kai, aika ati mana tuan ini mereka nanti orang ki. Ayo, dah penin gua tengah apa ini mewah? HIV, erau tak cawan apa penin? Ari nanu napa? Si tema tu ani meka meteor kayu. Ya selepa. Di bosi nagi mentu bota kipukin temeuri. John napa? Payai apa tapi uwa? Ntepete peke. Enora giri gira kene mai sin te HIV. Yaya narun tepe APC. Ari si wakani ngaya. Yoni kini pesa enora gwari rike mai sin teor kayu. Iru uya ke asen susu. Yai ngai ruwa mendai ka asen kama tuha ke pa. Erike iru uya te HIV. O yai takatau tau pa. Enaponia iri ki kira kene mai sia ai ka ari iru uya. Teor kayu ngai pun. Yai yai ka tima tuan suai sisu. Hai kai kawa yai ka, ekwana nibusi yai te waraka te HIV. Tuwana, terutaitai nika punganaan, ni ilai naika asa nika punganaaki. Wawa, takam memme meiloon desina, ayai loona te HIV. Denua, temakuri me ikuwaki, niki temakuri me terara.
3: awa tebe ne bure aya kimano nakia kapona anta kontam osina kanga ne kawore ke apusin jora kayu kate meto ade soy bugin atakina pako pakaya me jora ayo kawore ke ake pun katoka kapona anta jora taitai aya kimano ke kapona ne ila ne ka asen kapona ati kapona na tenangwa ni pei taya ko kumakuri yai meti kwaki kapona na tera pani kameno meno kito kontam ino nte tai tebe ne bure aya kimano ke siuku berom asitemana takauri ni pa e kakawa kina pa mone pa yente si suwa te cha iwi ido uye te koko awa na taya pa apaka iya me te ore kayo ayo te su ali ena kameno wana siya ali ilano ni bilito iya pa ena kirika ido una te cha iwi ibukinta kamea tata yon rongo rongo te cha iwi leita ki me obisin te cha iwi de namba ntarapo na isuwa ni mewa wawa wawa takoro wanuwa isuwa awa na wantapakuri eta uroyo obisin te cha iwi ni karawa te si suwa te cha iwi ote meroro ayonus na oraki aki yare kido wia te HIV. Samone paia merurungira men te oraki e te HIV. Yon on ngore rige busina, yon apera aki nipes. Meuri kaini gilipes, mei makin na korore, te onon daina, tawaki, na panapa. E pera ngagi na kondam ni meu aki ente wika yu, Mente pota ki bukin ti meuri, auka tuki ora ki ni mangana, arita pi meti ora ki, eti HIV, yon nepera, aki di bes. Eka metu ata pota ki bukin ti meuri ti on nape, ki di WHO, pati HIV, ngai yang kai togona mei pokon ora ki, ari erigi pa, anata pia yang pota ki ti meuri ti on nape. Eka tau togona pa, inakun te maisae, apu yi meaua, tesimare togona ti milion maisi yang kai, aika asa ni po meaui ya menti ora ki yu. O inakun apu ite simare wanungwa te milion waisi yang kai aika ati imeto wani meaka mete oraki ayo nda penin wawa tanga wapi meau te HIV irota teo nape panin arinanona pa si te imeto wani meaka mete oraka ayo yesa nape nipo sinaki mentepota kipukin te meuri teo nape pa yei ape tepe uwa ntepetepeke inora kirikiraki ni maisi in te HIV yoya narun tepe APC arisi wakani mengaya yoni kiripesa inora kwaririke ni maisi in te oraka ayo ilo uya ke asan nususo Yang kai ruamen naika asen kama tu hagi pa, eri kai do wia tei chai. O yei, takatau tau pa, ena pun yei iri ki kira ken mai sia, ai ka ari kai do wia, te ora kai yo, kai pun, yei ai ka tei metu an suai si su. Ai kai kawa yei ka, te kona, ni bu sia te ora kai tei chai. Te wana, te ro tai tai ni ka punganan, ne ira naika asen ka punganaki. Wowa, te kam memme, mei ron tesina, ai yei ron a tei chai. Te nua, te maguri me ikuaki, digi, te maguri me rara, awa, Tebe ni bure aya kimano na kia kapunga na anta kontam. Osina kanga na kawore rekia pusin tiora kayu. Kate ime tuwa de soy bugin atakina. Pako paka ya me tiora kayu. Kawore rekia kia pun katoka kapunga na anta tiora taitai aya kimano. Kia kapunga na anta ila na ika asen kapunga na aki. Kapunga na tenangua ni pei. Ntaya ka kumakuri. Ia ime tiku aki. Kapunga na tera pa ni kameno meno. Kito kontam ino na mtetai. Tebe ni bure aya kimano. Kia siuku merom asitimena. Takauri ni pa e kakawa kina pa mwona pa yente si suwa dey cha iwi ilo uye di koko. Aonga na taya pa apaka iya me te ora kayo. Ayo de su ali enakameno wana siya. Ali ilano ni bilito iya pa enakirika ilo una dey cha iwi. Ibukin taka mea tata yon rongo rongo dey cha iwi. Leita ki me obisin dey cha iwi de namba ntarapo na isuwa ni mewa wawa. Wawa takoro wanuwa isuwa awa na wantapakuri. Eta uroyo obisin dey cha iwi ni karawa te si suwa dey cha iwi. Ote meroro ayonus. Na boraki aki yare kido wia te HIV. Samone paia merurungira men te oraki e te HIV. Yon on ngore rige busina, yon apela e kidipes.

Lepon tayo ito ni mga tirayin kayo, bukimitan tayo ta kanan naran may wakya na ang hari kita tapi na ang hari kita pagwate tay kanaro na pagyete marar kasi na mga wakina kung ikatangan na rong rong responsa.

0: mente pota ki bugin temauri aqatu ki ora kini mangana areta bi mete ora ki ati HIV yon na pera akiri bas kama to ata pota ki bugin temauri chon na pa ki WHO pati HIV ngai yang kai to wana mai pokon ora ki are erigpa anata pe yang pota ki temauri chon na pa e kada to wagpa ina kun te mai sai apu I me awa te semare to wana te million mai si yang kai ai ka asan po me awi an te ora ka yo o inakon apu I te semare wanu te million mai si yang kai ai ka ati me to wana me ka me te ora ki ayo nda penen wo ta nga apu me awa te HIV e ro ta chon na pe panin ari nana na pa si te me to wana me ka me te ora ka yo e asa na pe ndi bo sina ki me te bota ki bugin te me uri chon na pe pa ye I a pe te pe wa ndi pe te pe ke e inora ki ki ra ki mai si te HIV yo ya na run te pe APC ari si wakani na ngai. Yo ni kidi pesa ora ku wadi mai sin ti ora kayu. Ido wi ake asan susu. Ye in kai ruamen dai ka asan kama to age pa. Ede kai do wi ate chali. O ye ta ka tau pa. Ina poni ye iri ki kera ken mai sia ai ka ari ki do wi ya. Ti ora kayu kai pun. Ye ye ka ti na to an so si so. Ai kai ka wa ye ka. Te kona ni bu sia ti ora ka ti chali. To wana. Ti ro dai tai in ka pu nan. Ne ira dai ka asan ka pu na ki. Wo wa. Ta kam nem me iron desina. Aye iro na te HIV. Tenua, te maguri me ikuaki. Digi, te maguri me terara. Awa, te vene nebure, aye kimeno, na kia kapunga na ante kontam. Awa sinaka ngane ka warele kia pusin te oraka yu. Ka te ime tuwa te soi bukin atakina, pa kwa paka ya me te oraki ayo. Ka warele kia kia puni katoka kapunga na ante tero taitai, aye kimeno, kia kapunga na ante neila na ika asan kapunga na ake. Kapunga na ante nanguwa ni pei, nitaya ke kumakuri, iye ime te ikuaki. Kapungan na tira pa ni kamenu menu, kito kontom ino nung titay tibin ni nipure, ayaki menu. Ke siyuku, merom, asi timen. Takaw rin pa, ikakawa kina pa muna pa yan te susu ang HIV, ido uya pi kuku. Aunga na tayo pa, apaka iya na teore kayo. Ayo te susu, ali, ina kamenu ana siya, ali ino nung pilito iya pa, ina kilig ilo na HIV. Ibukinta kami atata yon rong rong ang HIV. Deita ki me obisin HIV, denamban tarapo na isuwa ni mewa wawa, wawa takuro wanungwa isuwa awa, na wantabakuri. Eta uroi obisin HIV ni karawa te susu on HIV, o te meroro ayonus me oraki ake yari kido uye HIV. Samone paia merurungira men te oraki at HIV, yon anwariri ka busina, yon apela akidipas.
1: Awa ni rigi te leita nongram na narung rung response ta ki apun kamen te meto ni ma te rani bukemi ngaya den apun angana kori ki te te tai buken te kakan tani ngan do kona mitara pun tan kan data kanan na rani me awa ke ibo ko inanan te te montai di ka sta to wa kawai nan te tai ayo

0: Ipon tayo meto na bismaya rata repon ke, kanaro na paya ite, tamara darik sa mga katangan kanira, wo, ipokin na pe, kanwan te, te, re reitan nam, nimewa ke ayo. Kuna mayo rite, nimewa ke, kutara buon meya.
1: Kuna mayo rite, nimewa ke, kutara buon meya.
0: Ngay may peso. This is sirag na ko im. Eka ngay tiya ka na. Eka tautawagi pa. Eka tautawagi pa. Ena kon apuy mewa de samarito wana temirin. May siya ika asa ni puwa mea huya mente HIV. Ese eke eka irwa. Ngay ay panangis na pero ayan ni titi. Deke kwa kanak ko na pa katikiroy mekan.
2: Ora pa tenemia wa ke ya patike ro yer toro wa ke ya ngopa nau kai na wa si on vi so kai ta sire dei a kai na ra kei a ve yang ai won na patike roi na ko yung tinima wake or yung manina ti tinima wake di pakantaya iyo ay rarap.
0: Ngayon ako lang darapan na pang kwede sa tonay namta po ni kwa sanday tamaya yon beso tikiroin kwe may kaniki ayya po kakawato na pati tapunan katikiroin ako yaki ya. Nako yaki kwa sana pa nuring yan nam katikiroin ina nun ti tumantay rin kayo. Ayya po ni tayo meto na pati tirain ni mawa ipukimita ang sanimewake na nara sirakaray mo ina.

0: Ako po nte me to na pe nungra ire ki u yon me ori FM 89.9 hina nte te me ron te te po kanta ya te manta ire kege on te yon kan ne sinang mga tauro in wa ki me ra ka u wan ite ran me wa ki ayer ya mga punika ka me uru kuna penki are kuna mga tauro in kan den mga reita kan wan ran me wa ki ne ka ki pos ki po kente te manta ire keyo sina wa ki na ko ha sina pun kau kira na pen kan den na rung rung responsa are sina Ong raya kita na pangkan ni te bukin te teman tay di kayo. Mungkin ako ong rami dari kita radio mekan ni kanaro na pa ko kong rami kan ni te sana katang na rong rong responsa. Asa wakin na pangkan ni muinan bus main kami yon isu wani mewa kita puro wawa awa isu wani mewa.
1: Kono mewa ni ko Tauroi na penungoran ako. Anma wani kakaki po sa tinime waki ang tatay ayo. Pariperu nga ki. Mente po taki bukin te meuri o katuki ora ki ni maa na rita pe meti ora ki eti tipi. Kwa tayi eti tipi pun ti ora ki ayi rive. Rina nun tia. Me apundangi ni kai tutokwa ki o ni katuka ki. Tatay ayo ay na puputo rako ngura. Yo na run ruta ki yo amita men ti ora ki eti tipi. Ke ti ora ki are e rive tia. The GP pun jora ke ari kemen temen nora ki. Ari yang ni tetai erota temene. Epu so amin ni lebe jora ke ari nanun tia. Mayroon jo amet ari ora kinna. Oi eswai pai nora ki. Gana ipoko pyoko. Emase, ete ete, engari ngari. Eanine, kepe peavari, na ke khaha. Yoko nan sekundi peipes temen nora kemen te GP ni tia. Tetai amen. Rikin tapo ay ka ay besusu amet ayay. Ken tapo ake apono. Ken warere ke kawaitian din ni ay. Kana yei ei kiki na temen nora ki hane o e kuna ande ke irona na pe te tipi. Ei kai kan ki na yen te tipi in kana ere ke irona. Te poko pioko eri on woa te wiki mena. Te mere ki ni papa. Pioko nan tirara te kapuopi o te meriri e vaitai. Te mamono te pong pakan tirara wata na kia bukina. A kiri nin te amara ki awa ite kakaikua. Kana aruna pe ere ke irona te wana mi pokon kani ki na e kai. O erangin kakawa ki e kuna karike a puham te taia vea kua. Te kiri ni ke ne kua wakaan me ngaya. Kawari reke a pusina kon te ora ki ei kon meni koro. Kariki ya hawa intiang din na mouse skin tipeo ni mamananga. Rabuna wim kana kopiokopioko ni masi taipe peawari na kehaha. Kapunga nate na mwanubu o susuo kana evene ni meen piokopioko. Ekai katoka ki te tipi mente pa inoaraki. Kokoni meki ni mean pa inoaraki nuwa penina na ki katoki yang kana kone meki na timerurung. Temuantain susuo kapenen roi te pa inoaraki o kariken rongrongon te tipi e huawa. Inapunto tokuwa reken te oaraki ayo na koim. Kanaruna pere ki rom kanikina yen te tipi. Pi awe aku kariki abu ham atau kami tata dan tapa ikai. Tegri ni ki ada kuwahan mengaya. Abisin te cipi na vere ni katu hawapung atau kapung na wante makuri. Yon nora ki peso ni katu kan mepung mentiaw buai wante ngapung na konjawa wante pahantai. Rita ki na kon iswa ni mewa wawa wawa anu atenwa awa. Ngairan kapene sikonan tu toko abisin na kon te cipi me yon na pera kiri pes. Uringa merungim poni kaupan.

0: Kuna mea rigo.
1: Eko mea kata uroa ina pe nora na kun. Amma wani kaka ki po sa tele mea wa ki ente ta yeyo. Ari pe rung aki. Men te pota ki buki ente mea uri. O katu ki ora ki ni maa na arita pe mea ti ora ki eti tipi. Pota yi eti tipi pun ti ora ki aye vive. Rina nun tia. Mea pundangi ni ka ito toko aki o ni ka toko aki. Dita yeyo aina puputu ra kongura yon narun ruta ki yo amita men tiwara ki te tipi ki tiwara ki are ewe vintea. Te tipi pun tiwara ki aere ki menti men nora ki are yangin tatai e rota te meme. E puso a men nivewe tiwara ki aere nanun tia meiron tiwa amita are ora kinna o e swai pai nora ki gana ipoko pyoko. E masi, e teate, e ngare ngare, e anine ki epe peaware na ki haha. Yokona ansiko ni peipes te men nora ki men te tipi ntea, te taie men. Rikin tapo ai ka ai pesusu wa me taie, ken tapo ake apono, ken warere ke kawaintiang rinni ei. Gane yei, ai keikena te men nora ki ahane, o yokona ande ke irona na pe te tipi. Ai kai kan ki naien te tipi nkan ere ke iron. Te pokopioko eri oan woa te wiki mena, te mera ki ni papa, pokonan te rara, te kapopio te meriri e vaitai. Te mamonun te pong, pakan te rara watan na kia pukina. A kirinin te amara ki awai te kakaikua. Kan haruna pe ere ke iron te wana mei pokon kaniki nae kai. O erangin kakawaki, ai kuna karike pukam te taia veakua, te kirini kaine ku wakani me ngaya. Ka waririke pusina kon te ora ki ai, kon meni karawan nae kai. Karike hawain tiang din na mouse ki nte peon mamananga. Rapuna wim kana kopiokopioko ni masi, taipe peawari na ke haha. Ka punga naapte na muanubu, o susuo, kana evene ni meen piokopioko. E kai katoka ki te tipi men te pai noraki. Ko kone meki ni men pai noraki nua penina na ki katoki an kana kone meki na te merurung. Te muantahin susuo ka penin roi te pai noraki o kariken rorong te tipi e huawa. E na punto tukua reken te oraki ayo na koem. Kanaruna pere ki rong kanikina ayan te tipi o veakua karike buham o te kamea tata men tako e kai. Te kirini ki ari kua wakana me ngaya. O bisin te tipi na vere vere ni katua huwa pong o te kapong na wante makuri. Te noraki peso ni katua kani me pong men te awa wawan te inga pong na kon te awa wawan te pakantai. Rita ki na kon isuwa ni me awa wawa wawa wawa wanua te nua awa. Ngaira ni kapene sikonan te toko apusin na kon te tipi me yon na pera kiripes. Uringa merurungim poni kaupaya.

Oye, nang dara pa na pera tarapun, kaya san mga roni rin na nunti tapakan tayo at mantay di kaya yuki nam tapuan ni kuna pun titikiro in kwe. Ang kami aki kamasa na pen katikiro wa kilo nara sa ni mea waki ya ina nun na pe. Taitan ti kanon nara ni mea waki nti nti mantay di kaya. Ako ang tani nga papa ki pakampun kampun nung ati takatikiro in ako imiki ngayaris na mga tibetuan waki na ko. On mga rita di ki kanon nara ni mea waki nara sira kari muna. Ngkwede ko kanro na yun na restra kay Mina. Mga mawang kanya tira yun ibukim tatayayo.

Ay, pon mawa na bete ra ini pokimi tan. Teita kanon na rani mea wake. Ina nante to mantairi ke yo ite meton pismain kami on isu wani mea wake ta poro wowa. Awa isu wani mea wa. Na yes na pismaya ra tarapon na ero kwego. Kuna mea uri te mea wake pa tarapon mea. Maya mea uri nki ko tarapon mea. Ko tarapon men teha. Ngaya, angkan ni desira ki bukim? Ika ngay te akan te desira ki yoki? Te tibi pon ci ora ki arangin ka itoki. Ke pa yay pa ina ora ki ana. E se e ki kailwa. Ngaya, ay pa nangin sinabi am teki ani. Kwa kanak kwa am katikiroy mekan. Ayah kurang darah mana pengku yang kai kuasa na pendro na imekan ni ngan nanti titan na peran me waki ayoki kuna pen titikiroi na pengku ang kami na peke kemasan katikiroi ya pun kawata wana pete panan katikiroi na koi mi na mita pun eka mengurana pemeyeng.

Maia, tapi warik detai bukan bersemaya kimi. Ina nanti teman tay di kayu, sti meton wa kimi ara kawon itera ni mewa kay bukan mien kami aki kam ngurana pe mekan ni kita itapara. Tauran bersemaya ko yoni suwa ni mewa kita paro wawa, awai suwa ni mewa.

0: I pun see it when I put the miniski and I'm poor the Tavarais to what the songra. I pun see it everywhere in Tetay and I'm poor for Rain to Kinakan and Naranima Waka you. Meng and Nanipun, Timaton, a penny martyrain, hippocami.
1: Anmawa ni kakaki po sa tinimewa ki ang tatayay yu. Ariberu nga ki. Mendipota ki bukin temeuri o katukyora ki ni mga narita pimediora ki eti tipi. Kotay eti tipi pun diora ki ay ilibi dinanun dia. Mepundangin ni kaito tokwa ki o ni katukaki. Tatayay yu ay napubutura kong ura yu anarun ruta ki yu amita mediora ki eti tipi ki diora ki ari ilibi dia. The GP pun jora ki ari ki menti menora ki ari angin tetai erota tenene. Epu so menti bebe jora ki ari nanun tia. Meiron jome ta ari ora kinna oi esoi pai nora ki. Ganai poko pioko. Emase ete ete engare ngare. E anine ki epe pe avare na ki haha. Yoko nan siku ni peipes te menora ki menti GP tia. Tetai anen. Rikin tapu aika aipe susu o ame tayai. Ken tapu ake apono. Ken marire ke kawaitiang rinni ei. Kana yei ei ki kena te menora ki hane o e kuna ande ki rona na pe te tipi. Ai kai kan kena yen te tipi in kana ere ki rona. Te poko pioko eri on wo te wiki mena. Te mera ki ni papa. Poko nan te rara te kapuopi o te meriri e vaitai. Te mamonu te pong pakan te rara wata na kia pukina. A ki rinin te amara ki awai te kakaikua. Kana haruna pe ere ki rona te wana mei pokon kani kina ai kai. O erangin kakawa ki e kuna kare ki apuham te tahia vea kua. Te kirini ke neko wakani me ngaya. Kawariri ki apusina kon te ora ki ai kon meni koro. Kariki Hawaiian Tiang Din na mouse skin tipon mamana. Rapuna wim kana kopokopyoko ni masi tape peor na kihaha kapunganapti na mwanubu o susuo kana even in men pyokopyokom. Ekai katoka kite tipi mente pai noraki. Kohoni mekini mem pai noraki nwa penina naki katoki yang kana kone mekina timerurung. Timontain susuo kapenin roi te pai noraki o karikien rongrong te tipi e huawa. Inapunto tokua rekin tioraki yo na hoim. Kana runa pere ki rom kanikinayan te tipi. Pi ove ko karike bukham o te kame tata men ta koi kai te grini ki are ko wahan me ngaya o bisin te ci pi na vere vere ni ka tu hawa pon o te ha pon na wan te makuri to no ara ki peso ni ka tu han me pon men te o wa wan te ha pon na kon te wa wan te pahan tai pri te ki na kon ni suan ni wa wa wa wa wa wa wa no te nwa awa mai ran ka pene si kon an te to ko se na kon te ci pi me yon na pera ki ribes uringa mer runim poni ka upai
0: Hawaii pun si ni mewati teran adik teminista nang pur coroi isu wake ngaya teran ni teman tuan suai kuasa datar pun asna katang atau korana yu ipukim.

0: Ngayon ka na, ipon na lang ka pinaya na pero ay tarapon. Kung na mayroon ko tarapon, may ya.
1: Ay, matang.
0: Ngayon, taka pinaya si sila kinako yung disa ni may waki. Antay, yaman na narin ni may waki. Ay, yaman na narin ni may waki.
1: Ay, matang.
0: Ay, antay, yaman na narin ni may waki.

0: Arak.
1: Ngayon po nang is Roy Tun Norak. Ngayon ako kanako ang kapinan ka, Tikiroy.
0: Tikiroy?
2: Yes, sir.
0: And happy birthday, Tatong.

0: ايه خنقان كتكي رواي
1: تكي رواي تاني انا عاكيا فرا بريكي
0: Oh, anang darap ara kapenen roin terapun nayo ki, kami pun nayo depan kan nara ara kapenen day ni bukin nara ni mawa ki na nanti tayo di kayo. Taka ito webes na ko imi ki, kakamasan mga timi atuan roro na kanon nara ni mawa ki ayo. Karapasar ko roin tukin ang detay ay, pantan nga na piya papak, pakamasan kukuray. Ina nanti di takin nara ni mawa ki ayo. May kayo na bangan nito sa ang radio ko roin tukin na kanon nam kagi bosyo iyo ti takaita webes na ko imi. Asna kainirang kan ni, may kapinan ng rara na narungurungo, aras po ansa.

0: Kulmauri, Roman Palan Griba Sirongai, Pico Pink. Anang Tauroi and Kastama de Public Utilities Board, get the PUB, Akia Kakapaka Yamitan Nanawaki Apo de PUB, at the prepared meter, Nikolan Kapua Yamitan Sitapon Paya, Mayan Mayanaya de Nanun de Terapon. Terongarongari Kanako de PUB, or Epon Kota run to Kastama pa, and a Konan Kaukan accounts, meant the PUB Porto account, or Nikapaka Yapon Anais. An kona na pan karawa iya na voucher number. Ana service te PUB ya po wayo ya na ponisi kamenenaki ya ite Visa or the Mastercard ipukindak pakamita. Yasa Hamish Tramont Young ari ete imantarapata di Unisoy of ipukinda bitepeke na nga nakwana da ipukin muyokona na konti sakurupukin te pota kinamakuri ipukin mamananga orita kimasinaniku ya tokta terina kitanielu mkwana noa. Eri bosna kemen de pota kene makuri bukin mamnanga arita kemesina nuku kete MFAI pa ayo pun kematuan terapata at the UNICEF yon kribes pa enakona ni mga data na kona ipopok ipokin tararuani na matay atay tarakin meuroya manoyan ni yariri o yarun karikra kaya atay in kribes han kapta at bitebek eka kaita utok ta terina kina kong terapata at the UNICEF ipokin norakin di matuan na ipopok eka mais na koya tanasin kribes. Esa decision na yarapata business at the Kribas Chamber of Commerce and Industry kete KCCI ya yarapata Steve Pretefield ni kamatoa ante akina pa enang tauroi ni wake na paparo te KCCI ni manepan na nakura ni minita te KUC tangintepu na konto kaonupung wopi meruwe 1 May. Iri po sina rupesa na kon anarun karikana urungu panan Kribas pa na paparo te KCCI ayo ipon kakarawaki ni katoa temuan kuata ni katoa ririki on tagba eriya ni koro maisi nte mimpa eni mepu yite business ipo kini wakina nte paparo maisi yanka ya kiasa ni karini kina kia ke ni mimpa ya ande KCCI ya po ndaka yon tuwa na tangati business eka kukura imu inte kakairo ngorong wari eka roya child fund ni makoro ni ita maine kuna kupikene peu ete ya kina yote manasa nta karikina kia de South Tarawa Water Supply Project ike eka meatata antakuba ni muinda kakai rongorongo ayos pa ya korokora ya puto kakai ntapu wakani warang ni kukurei ispawa ya yakanganga na kuya anataan kakai rongorongo de child fund harang ni puto kakanuanda na makuri takarikira kei rinang waki awanta taningang kai waki ni de makuri te kakai rongorongo ya naus ya karoya child fund sexy yon kanuan waki ni kakatauroi main takavina paipu mea ipuputo napa mea karikia ki interita ki aroiri mea tiputo namata sexy ngaya mea puni karikia napa rongorongo aika kakawakin akong to contractor ni karawakin takave na paibu pa enakonan na tayka nganga yon paaya ki anatutuki na konin nende paibu nan na epo narun ausin meka muin ka kaya sigun nagkapungan aki mea aruka aki ngaya ki anakonan ni mga karikapitakin nene pirin paibu nan na ikapo eka mea tataan tako to project manager ayo pa akawara ki ausin meka na kon ayarinerin na kain de sim man de child fund memeka ki aki kawara ki anapun kato mea kinapa na kon te paipundan de makure na waki na kon muenga nako. Rungarungun de bitipiki tereita ki nikakai ilo ya pota ki policeman men napa ay ka kokoro ya sen kune ya tengawin metemen na policeman in PC ni regirika mea wuota ki in the drug o asang ka in karukwa ki rungarungu ya na kuya taan ka purapure eta u detangan policeman may PC pa te waki nikakai ane ya karawaki inanun onuwa tena kaina au e asiku nanun pain te tarikta ibu kini kapurapura patera aina waki na imina. Mente uwa nan ditampan diririka anako au akatukaki on the social media te pupua tamni ari EOCI ayamaroro policeman may PC makain te keng may Euclid. Aki aus tamni aki arayan tamni akani e mua may rowi a policeman na ki akatapiaki ibu kini tararuan tapo ika kakoro ni karuko abisa ki atape me rigorikoan nongorongo ni makuri ni kamengo o itematanui ni tarapatari atape me pwakana ki in the truck fisi na stereo eta ute ikutaki ni policeman pa ni kapani awabisa ki akana makinaki apena napa nora ki nongorongo ni yakarike mane eta utaka misina ni policeman rusate tundrabu na kuya taan karike nongorongo ni tipime ruwayu wan ritempa tiririkayanako pa yasa na stereo nangana ki muana musawa. Yesen kama toa ke popota ki policeman na ke poka PC na nakakai yoya na obisa aki akana makina ki pa apun poka na petoa ki ni business in the drug pun na obisa men pota ki policeman may nusiran Australia o America. Yesen kata nwa taana pete tangan policeman may PC pa etu kin kai tiko takin kakai anden te wikana ko. ya sana po wini mga tangtonga nkametoa de mosari e kunia kinipure yei MP Vatau nkarawan de makuri ntanga kwa wani yo awa na kondeme na teine ya taku matangi tonga online pa de mosari ya kawasina kwa kintu wika anako tuwa pa ete imetoa na kuruwa ki de mosane ya ngenge yei tape uwa kairua nkawasina kwa de mos ata utani mos nga nakapene nri tata nkapowi tape ayo pa akibus maya te kwa Ari enari ini kau beri kerja tuan antara kita anak makuri bukan depota nama ta. Mereka uba eri eri ini kau korak korak tuan, mereka ia itu pernah kekawa kita kau depota nama ta. Enak pun kau korak tuan antemus, ari main maina, ari tu pimen mewat nama kain antara kerapus. Ya sendiri kita desati bukan bukan well meangpa, tak mete pay ati pupuk ke pun tiap tuan aku yamat antetapu, ari itu meyai, aki asan dan dua tak kita nana urupa itu pupuk asai crown maila. Eta upatang pahana reereke, ntakarina na atakatikuri na mpani mewa, ya pondangin korokorana rupa ina konu makoro ntapewa toromun, apapa nukin inanu neperi. Ya ina baake amate menunguna konda apen katapuki yon poke nweyo, ntai intang pahane. Eta ku Francisa Semoso pa erangin kakawaki, pa taya nipoha ipukin ka inanu ya tipota na wame takerotaki, apondrei nipen nroko irouya. Eta ku rigipa, etuwa imenora korokoran tang pahana maimaina, nikapota waki, mea korokoran maila. Orang orang nak, ya sendiri kita nak tangan puak Iran, pa enak kami siri kita buat ke enak puakan, kan Amerika, aiterer ada mengamuan ada payah puakan kaitara Iran. Kita kau nak setia dengan tangan puak Muhammad Khamenei, kita kau pun pa, kan anak ayah payi mengamuan enak, nak kami aiterer ada mengapuakan dari Iran, awan dari enak nora ye yang awak ini puak Iran naik kapu, awan tak tenar payah kapu. Ni mei tepi mewanua ayata President Trump pa yasa ni pahiri yang kuwa Amerika pa ene mga puakana Iran mentaka wapung ayang kwananua mena ya bubusi apa ika Qatar Saudi Arabia au UAE au etaona karawan te puakani hantani nga ngkai karawan te por roi eta kuriki pa ekona Amerika ni puakana Iran meni mei wapi mewua keni muantu wiki apu nga nane awanatanga ni puaka Iran eta kupa etau roi ngkai main mga na puaka di Amerika. Ata kutaba Estonia pa yasa anawan kipen puaka Romania at F-16 kasi ato wana de drone nana misaira anupaka de drone nane ni makoro nitepe ane mainuka ntaka wapong ya ita urupa ya ripos na kindeke men kasiyan awapakan de drone nane eta ku Estonia pa yai anakanamakin pa de drone nane ponpain Ukraine ari ipure anatake teo andinna konda nakarawa ya wayakua Ukraine nipukina Rusa pa yasa nikapure ya kawain nana drone nane anikaparapure na konda Estonia. Ankapena pende politics, ibukinta kapone pa ya yakikanta ni ngakiane. Etuwa iluisa nangana kwa uwa yondrina kwa nana karawa apente neitu wa ika Estonia, Latvia au Lithuania ntayen drones nipuaka, hari ekarika tiakirau, ilu ya apaikai. Nte wiki anako, the Prime Minister mei Latvia, Evika Selina, epo nikirikake manna kwa na imin, rikinta kaunteha kwa bukina nandrina kwa nabe, ana drone Ukraine nana karawa, anu ntape yonabena. Rungurung menpanan kiribas.
1: Kuatai hai mga wakina piangkai pusmayan puo me ipukin takatoka meteran teririki ayo wawatanga wapimaonoa. Nakoimi metanungi naro puo takin naine anatapo ni makuri tetau teha kirakan na pe makoro puo takin aki aki mena yanda tau teha. KCCI o business me kampana awai punte pota noa metani kapene. E kukuri ni katanua taika yan obis de peristens pa yame nga kauka pusmayan puo me ipukin takatoka meteran teririki ayo wawatanga wapimaonoa. Are waki men wapimaisuan neperi oe ena toki ni mewan suun wawatenga wapi maonuwa ibuki ni mengharina nuwaya iroon toko misin. Ikakawa kikarina kinna mpome ibuki ntio ameta ea kwa taia pa yeya na makuri ea sani koroye ikakawa kibuki na pera kiribes pa ena katukaki ana metira nte suraya yu. Tio ameta yu enariki patipenda ni katuoto na koya ratei mererun rikirake ibuki ni kaira ni mewia nakon eroirei, nakon tai ay kaanaroko. O waika ika inipeire, ibukin tekatuka metera. To wana pun anatoka bes kilipes. Ari ekeinis me anganakia ay ka atapi angakiaro ni kinakia yon kilipes. Ibukin ikakandatun kururoin metin menin na yamakuri ni kairiri. Ekarikirake turu nipay ni kilipes mena po tan naameta. O ni karaha kinakia ni kilipes ni tiwam naape. Uwa uwa pun na nakamuamua kilipes. O wa yu ari ananganakiwa meta ika asa ni karoin muyokwaya ni tiaro. Ari irangin na kuroin tai ai me ni bukin na pota no me te kiripes rona ki me te pe ha unika iri ni kiripes o ta me ro na yama kuri ari na khairi iai kan kiripes si bukin ta pe khan diki kiripes me khaturun pa yana tenua ponna na khaipa ha kin ni kuri kiripes o we hei ari ananga na ki ai o me ta ka kharo te ma kuri ni kuri e iri ana ko o ne ki ta me khapuan pa ni me awia ni bukia o ni ka me awia na ki ari kin ta kha ananga na ki na pe na ki kharo ma kuri aika ariana ko nika kei puonganan mea uia ibukin ka teme tuam te ram te khawa o ai te pota no ameta te khawa pon puto khan tero ni paini kiripes anangana ki ameta ki asa ni puoka kata mea ruan atongan nara ni kiripes ki ni puoka kana korawan na nawaki kiripes ibukia khaina na iya kona pai ariana ko nda pekha uia o na iya tatai ni kiripes naro ni tera pekha unu toto te maie te kate imani epe ke te aus Te koro penna, o rape hau ni kiri pesiri ki tape ua, o wai rape hau wai ka apu. Te kani me ua, pun roi roin rakan te makuri. O wai yu are ana pun nangana kia yo ameta ki ari ana o roi roin me rakan na ya makuri, ibukin to paani ka inanun tu potan no ameta. O te kano ua pun kani kina ayan te peku maha me te kohao ni meki. Ki anangana ki ameta ki asan nangana no iya. Ntiero, e ukuru roi bukini kati me tuan na kuroin. O rikira kini ka upain te potan no ameta, na kia kanta ni ngani puya, inanun te menne. Wabuike era kariki teririki. Ngayaren kana kukani kariki ya ampuome, opuome ni pupusi ya punipene ni kona andike nape iru ya kaunsira me yon nape. Niko taki me anopiste Linux yon Christmas, ki anopiste Presidents ipairiki. Ibukin kani karinakin ami ipuome ni pupusi, ibukimi kaunsira yon nape, okama pusi yaki, pahama karini ami ipuome na anopiste opi. O ibukimi kani Christmas terayin otapu eran, Kama pusi yaki pahama karini ami ipuome na anopiste Linux. Ibukin rongorongo na epanin o reitaki mea nopis te perestensi o nampan tare puon e isua ni mea wakia. Uwa towana towana wanua tenua ke isua ni mea wakia uwa towana towana awa towana. Ken nora re Facebook page are toka yei kaparaparahana.

Oh, ibu si, wapu ime tenuarik diminis, senang watak na kon pon chaw manu wadi sa angra. May kain na pangkan ni, ya mga tauroin day tana kuti kanan ng katayrik. Ante tayo yo, me tawani kanan tibong, rongrongon tapi wa meria responses, away katanota na paibukin, tapi wa katanota ibukin tatayrik kayo. Naman ang kanime, tawani mo kanan tibong, awa yung kanya tawa ni kanan tibong ibukin siya unang kilibe sa obana pari akataurawa ki wapu ite minis mingin na uwa ang tapakan tayo na kwe. Ibukin tayo ikin ng pungay at akatinipong wapu ipong inime wang wapu imo na uwa ang toki kapunga na akin ang pundun uwa ni ngapong. At pa yairiki, siya nga yang pipit yon me tuwa tau may meini kuna kumiyang meini kunipili na ay awa na kontipi imo na uwa denot. Para upure na kakari kayo te paye eriki eti meto te pari kon nange de ITCZ ni kara uro ni maingi miangin chono ni kiribes ai bukin chono ni kiribes tiang ya pe pe ti on meto tau me me ni kuna komiang me ni ku ni bidina ai awana kon te bi mono wo de not ta ari na roi on mere pu makin na putari tari tarande ta iri kei na wanang nang on kara uya pon tau ta pa ta bi uwa a tarani nga pon na wanang nang on kara uya pon tau menari kira ken menarik kira kiri kini pakantai. Merake ya bayang tarawa mayana. Tarante tayri kaya ya nawanang nangwa ni karawa ya pontau unta apata bewa. A tarani ngapong ya nawanang nangwa ni karawa ya pontau menarik kira kiri kini pakantai.

Ibukin Korea aranungka wape meme tarande taire ke yena wanang nang to tano ni kara wape pe ten ta pata bewa tarani nga ponga na diringa si ta kara wape ta un ta pata bewa no no stabita wia beru oni kona tarande taire ke yena wanang nang to tana oni kara u pe pe ten ta pata bewa de mi tarani nga ponga na wanang nang oni kara wape ta un ta pata bewa Uno tua temena warure, tarante tairi kia yena roi, mena rikirakin wanang nang tautana rimui, tarante nga apungina wanang nang oan karawe apuntaun taba tapiawa. Ibukini paana pe, tiang ya yaha piibite meimeini kuni pirina, eto wana na kontipuina denot, taari yena roi. Tarante tairi kia yena wanang nang oan karawe apuntaun taba tapiawa, tarante nga apungina wanang nang oan karawe apuntaun taba na betapiawa. Kawaina makaina tenipungi muinjus, hawaita wanchura meteyabus. Yes, and you start in the Mantai K, what we may what the minisim we need so one dietana, what the smarted to one anime what the meter. On a man handling architecture and candina conti the carangine to what I mean to one, did in a way to one of the smarted to one at the meter. The Yabusarimina, not contain apple. The women want the minisina con one no one dietana, what the smarted, a ways to what the meter. Aw anin kaneta wan kanan depong de saurari esana ben kata urawa ki bukim tetai gei men obisin ta wan kanan depong arei peso

0: Igo, takabuso pa si Nero ko tiyakin na. Ari yan ang yung mais tiyakakin na. Ang ayarang ni Bess haro na, gi?
1: Nang abes yung kwe yaro na. Ay roi roi da beapon rang ni maya tata roi. Paspon na nga nga nga nga rarijiki yaro ra.
2: Ibuginda to kwante trakoma, yai wawa pa ina oraki, ay kana ka bunga naaki, pato wana, te te tricycling, ay te pa inwa imeta, ari anapon siya nga naka teay, aki asipa bungiaki, nakon ono wate na makaina. Taka wawa, punte pasin na tiran, ay te asitromycin, ari anaki, aki mendono wana makaina, nakon aki yani suwa teririki. O te pasin, ay te asitromycin, ari anapon na nga naki, ateay, aki meni suwa teririki nweraki.
3: Ibukin da tokwan te escapees, o yei wawa pa inoraki ay ka anaka punga naki. Pati bie me drink cream, kete cream, ay yu wana siya nga naka tei, ake men wawa na makaina, nakon wawa tiririki. Piko uko, o meta ay kabro, o watoka yon te pasin at the warfrin, o yu wa meta ay ka yei oraki ya, o nek pona meki. Taka wawa pon te pasin, o wana nga naki teroro, ari men wawa tapun tiririki, ni karo kwa te kara. Ana pia iri ake maisin na ya pasin, nakon na papi ya.

0: waterphone.
1: Ya ni kwa yana kama ndege ya sim de waterphone.
0: Ya ni. Wote ni na mara kadi kiaro na sim kai waterphone. Pa ni kanu ana hetu kwa tarate mai.
2: Wana na service waterphone na. Simara gai. Wana na waterphone.
3: Kawara kai na store waterphone ni booking kwa. Ya kio kio sai ta para ona de na to an to men na waterphone
2: dino. Yesit de sigara yesit de sigara.
4: Aswara ma ko men me we bukin rora ni peko narata puni makuri e paperi kinet limited ke bnl e si panjanak ari esta ni vete yo men muskara vana men te me we pun trabajo ta irora ngai ra ramne makuri e mo meria ka ende board management o tan makuri nge songo po ko muskara vai suva bc apun tang na ra basnora te tar nai rom ayatai bukin nam peko bukin kiripes engen na yo Asa po ni karauna pa nanora pare ayo po nito kira ni kapene. Hoy mo rara rikin kay ayo po nana pepeire aswara na koiran tatapi menira naku yon chon na pe ayo are po nito pende anna. Ay po ni panante board management sa taan makuri ni kapene men BNL. Ndrei taron tinano kawa ki metera inanuanga na kontiro wa erangin tangiraki e si panche annaki. Ay kay pepeire kasaki ko nanatay o apia karawa kinanoia na sina kay na pena tarina memanina. Anakaru mesinana awa na usu ni kapene. Nkai ya yopo insara metokira ni kapene. Arabubusi na konde sora ya maaka meni meu. Paina puokia ni kapipete ia. Hawa ni karau awa meni kapipete ina no ia. Aki arana no kukuraki. Pasi ipa njianaki. Iako ni kamenta uroi ni busuma ya tebebeti ya yu. Awa menta uroi na konde. Tia peri ya esan kata uroi ya sora ibukira ni kapene. Eka irungu rungu nsi panjian na kita beuwa, esiko na nsipa waya ni kawata aru na napiku, e muanjiri ya naku, amenta meru ibu kini puwa kandikira kenda na kampana, titauti eka, e paperiki nets limited ke BNL, awa pere atangira kira ura. Ima indu kwa nsi pan, pate sama kuri ngaya, BNL, haka kwa waki, basi pan, nipu nikapene ya angine na taini makuri, pate IT specialist, na nobis tawani kanuan buong, hina nunte mende ya naku. Ana kundi mea watiririki. Yasa na peni makuri nda Vodafone pa te information technician ngaya nda meene ato wana tiririki. Iroko siipa njian nakin BNL ntiririki to wana nsuun wanga wapu imeni meawa nkiyariki pa the senior technical officer. Amentararua the East Micronation Gable Landing Station me the Starlink K2A itarava nikarukwa detaye ya mustrava yei. Inura kena piku ya riana kwa runa inanunda na taini piku. Amenu puka aru ni katameru ante internet service yon tarawa. Inanunda na taini piku. Aya mengatona kinchora kia riana kuna baya isuva BC ipo kenpa inaura kiana. Iki eto kia imeuna. Hare kuwana kurore kutangira kilo ure ya siipa njenaki. Ongaira kain BNL, UCG, stemetua nurinko. Naruaruma ikaapesa ikaariki paka nuringam ilo ura inanunda sikura. Nipiku inanunda na kampana. Ayo ipo kena pera, hoi morara di karapota no meta. Ena tikiro yang purau, hapon na kiara na nukukuraki, poko kami ni katauro wa manangam. Awa suami ya tauro ni busmai kuna konsia peri speni nuwa yakin na. Inanun na rata indian na, iyo anjo anna pe ayo. Aswara na roa nira, awa ni kapipite inanura ni kapene. Meri ya kaim the board, management wa taan makuri ni kapene, men papuri kinet limited o UCG. Awa yung kanya iria na chanina de tangrek. Wakini meaura.

Ong kai kupandi me tona pe nungura i lergiu yon me aru FM 89.9 hai yone pe te wana rakata nuata, ndai nanuanga. Panara ndai ta tera inanuanga na koi ata mena me sinana, puuna mena sina, hawai te usu e panin, ni puan roa roa re pe sentangi reki roura, he sipan tian naki. Puan sipan me ipua kura, ipundangani re tera wawa te epes, me sti me toa ni koha kara ni punupa me rakas tuaroi na konu wente me au, payasan nangani re tariro amani re sipan, pasna wakira ke mengaiya ina nunte me awayo. Sipan pon tarira me mani re me wakina te kukure intaina ko, te tangira, te tatauroi ni pupuoki, hoa teka kamera kinano. Anuam sipan na ikaya na pene siku pauringa ke miroura. Sipan konori na nura ni kanroko idari kemi na nunam tain venea kina, ora kemi yon bisi, me apon tari wera. Me sika kaitau na konu puum tarie, paya kururoi ya runda na tangira na koim. Sina teme to nurinko, Tina noia na sim, pum, hawa musu. Ngaida tari me maanem na mdeirei ya meme tina numia ya KG5 wa ABS. Are simuana ya ikina akira, hawa tetangira imere na ranikapene. Taranes me tepura me New Zealand. Pire mwono odili me Australia. Taame me Marshall Islands. Thierry me Saina. Awa Alice Saila, Jane, Kirineta, Moise, Moti, Temerian, Temetang o vasta me yon tarava. Awa yon kan ne irian te katanotan rainan wang ayori tangiraki. In the stars, iron lintone.

0: Ang kaya pinamuang ka narakatan mo, tayo bikin ng ram tuman tayo na nun tayo di kay, sinarita na kong ram, na tapi wani kita niya rungurung wali ka responses.
1: Ya, kanga yag yo taroy. Yerang ka yagan ka buta ki pasin na ikay. Ay pun ko ako rura dit sogo ma. Para kin temetodis ki bis, edimen nyungongo. Yanang nyuminu ato.
2: Sinang nawa tayo rom? Huwag yota na rin na ara kay kay. Kakawang oray, pakuha ni mga tata, ang tukiyam na nawawa.
3: Inariyay ni mga tata, pati trokoma kyo ara kin demeta, pati skipis kitemen ningungo, pun na ara kay karangin nebebe, o sityo po warun nebeya, na rin, te buka ni pay, kita kuni kay, me ehyay rom na menin tiyo ara kin, na rin ti tara, te kaveri, pay ni mesu, awamay siriki. Temeakan tetap buat pesusu, kira waktu amet ayai. Awai tahu-tahu wanji amet ayai rona menin nara kai kai. Muka corona, pada trakoma, eve mentianango, engkau nesikura metan cium amet ayai rona menin de trakoma. Hanya mengaku sana kon temenna.

Ang kai kupon di me to na ben ng rayon me ori FM 89.9 hina nun di ta meron na bete ta tayri kay ang da dayang kanne na lisi ko me kapine ng ram na rakatan watan day na nung panaran day ta tayin na nung na kuya ta me na mesina na po na me na sina away to suwe panin ni buwan roro rebesin tangira kiroura si panchan na ki Puan si pun mei pua kura, ipun nangani da terawa wata. Bes, mesti mito ni kua kara ni punipu, merka suroi na kun wende meu, payasa nangani da tari roa maanira, si pun pasina wakira ki mengai ina nunte meu wayu. Si pun pun tari da me maanira, meu wakina te kukure intainaku, te tangira, te tauroi ni pupuoki, o te kakamera kinanu. Anuam si pun naika yana tapen, anabenin siku baururinga ki miroura. Siban kuponori na nora ni kanro ko idari kimi na nandam tayin ni binayakin ora kimi yon bisi me apuntari wera. Mes kakaitaw na kono buom ntari e pa yukurroi ya rin na natangira na koim. Sinatime to nurin ko dinano yan asim buom awa musu. Ngay datari me manim namda ide ya meme tinano miyay e gay G5 o EBS aris pun muana na paya ikinakira o titangira imere nara ni kapeni. Taranis me tepura me New Zealand. Piremu no lili me yosteria. Taame me masho alin. Thierry me saina awai Alice, Seila, Jane, Kirineta, Moais, Mote, Temerien, Temetang, Avasta, me yontarava. Au, ayuri ki etien, te katanotan rainanuang ayuri tangiragi. In the stars.

0: Kulmuri, Loroman Panan Gribasirong, Pico Pink. Anang Tauroy ang nakastama de Public Utilities Board ke de PUB, aki a kakapaka yamitan na nawake apo de PUB, at de prepaid meter, nikulan kapua yamitan si tapon paya, mayan mayangaya din nanon de telepon. Nterongorong ari kanakwa de PUB, o epon kota arun de kastama pa inakunan kauka na accounts, men de PUB poto account, o nikapaka yay pon anais, ankunan pa nikarawa yay na voucher number. Ana service de PUB ya po wayo ya na po nsi kamenanak ya ite Visa or the Mastercard ipukindak pa kamita. Yasa Hamish Tramont Young ari ite imenterapata di UNICEF ipukindak pa tepeke nangana kwa nata da ipukin muyokona na konti sakura pukin de pota kina makuri pukin mamananga orita ki masiniku ya tokta deri na kitanielu kwa nanoa. Iri bosi na kimen de pota kina makuri pukin mamananga orita ki masiniku kete MFAI pa ayo pun kami tuan terapata at the UNICEF yon kribes pa enakuna ni mga leitana ko na ipupok ipukin tararuani na matay atay tayakin meuroy manuya ni yariri o ayaron karikrakia yatay in kribes haon kapta at bitibik eka kalta utok tatarina kinakon terapata at the UNICEF ipukin norakin di matuan na ipupok eka mais na ko yatanas in kribes yasa desiyon na yarapata business at the kribes Chamber of Commerce and Industry kete KCCI ya Rupes David Pritchfield ni kametoa antekina pa enang tauroi ni wake na paparo te KCCI ni manepen na nakura ni minita te KUC tangintepu na konto kwa nupong wabi meruwe wan mei edi po sinna Rupes na kon anaruni karikin urong panan kiribas pa na paparo te KCCI ayo ipon kakarawaki ni katoa temuan kuata ni katoa riliki o antangba eriay ni koro maisin temempa ayani mepuyi te business ipoki ni wake na te paparo. Maisi yang kaya kiasan karini kinakia ke ni mempa yande ke KCCI ya pun naka yon tuwa na tangati business. Eka kukurei minta ka kairongorong wari eka roya child fund ni makoro na ita mayine kuna kupikene piu. Ete ya kinayo te manasan takarikira kia de South Tarawa Water Supply Project ike eka meatata antakupa ni minta ka kairongorong wa ayos pa ya kurakura ya puto ka kain tabu akane. Orang ni kukurei ispawa ya yakanganga na kuya anataan ka kaya rongorong o de child fund. Arang ni poto ka kanuan na makuri takarigira kei ari nang waki o antataningang kay wakin de makuri. Taka kaya rongorong o yan naus e karoya child fund sexy yon kanuan wakin kakatauroy main takavene paipu mea ipuputo na pe mea karikia ki interita ki aroyri me tapoto namata. Sexy ngaya mea pun karikia na pe rongorong o ay kakakawa ki na kunto contractor nikarawakin takavenu paibu pa enakona na taikanganga. Yon paaya ki anatutuki nako ni nende paibu nanna ya pou narun ausin meaka. Mwini kaa kia sigun na kapuangan aki. Mea aruka. Ake ngaya ki anakona ni mga karikapitakin neni pirin paibu nanna ika pou. Eka mea tata antaku the project manager ayoba akawara ki ausin meaka nako ni ayarinerine kainde sim mende child fund. Me meaka ki aki kawara ki anapun kato mea kinapa. Nakon de paipun dan jam makuraya na wak, nakon mayangan ako. Rungurungun de bitipiki, terita kin kakairo ya pota kin policeman men napa ay kakakokro. Yasan kunia tangon metemen na policeman in PC, ni regreke me wota kin de drug, o asang kay nikarukoki rungurungu ya nakuya, taan ka purapure. Yataw de tangan policeman may PC pa te wakin kakayaane, ya karawaki nanun onuwa tena makaina, o yasiku nanun pain de tarikta ibukin ka purapure patira, aina wakin na imina. Mantuwa ng ditang pandiriki anako o akatukaki on the social media tapupuwa tamni ari EOCI ay ameroro policeman may PC makain tekeng may Yuklan. Aki aus tamni aki arayan tamni akane emuwa may roo ya policeman na ki akatapiaki ibukin tararuan tapo ay kakakoro ng garuko abisa ki atapi me rigorikuan norongon makurin kamango o itamatanwin tarapatari atapi me pukanakin the truck ay fisi na seryo. Etau te ikutak ni policeman pa ni kapani abisa ki akana makinaki apani napa nora ki rongorongo ni yakari kemane. Etau ta kamisina ni policeman erwisate tunbravu na kuya taan kariki rongorongo ni pime ruwayu wan di tempa tiririke anako pa yasa na serio nangana ki muana musrawa. Yasa ni kamatoake papota ki ni policeman na ki apuaka pisi na nakakaya yoya na abisa aki akana makinaki pa apun puaka na pete waki ni business in the drug pun na abisa man pota kin placement may nusiran Australia o Amerika. Yasan katanwa taano pati tangan placement may PC pa yato kin kay tiko takin kakayaan din the weekend ako. Ya sana powi ni mga tang tonga. Nikametoa demo sari e kunia kini pure yei MP watau. Nikarawan demo kurintanga kwa ni yawa na kontemena teini. Eta kumatangi tonga online pa demo sari e kwasina kwa kintu wiki anako. Ayatua pa ete imetoa na kuruwa ki demo sane. Engenge yei tapeu wakairua ni kwasina kwa demo sari. Ata utanu mwesi na nakapene rie tata ni kapowi itape ayo pa aki busmaya te kowa ari enaria ni kawaririke ki tuwana ntaraki me anamakuri bukende pota namata. Me ata upa eria iriki ni kakorakora ki tuwana nka ye itape na kakawa ki nakonde pota namata. Enapo ni kakoroa tuwana nte mwesi ari meimaina ayatipime ni mewa tena makaina ntakarapusi. Yasa nte akina te satei bukin poke nwewe meangpa takametapai ati ipupoke ponti imetua nako yawamata ntetapu hari ete ime yei aki asan rang doa takimena na urupai tangipuaka cyclone maila. Eta upa tangipuaka anari ereke ntakarina na takatikuri nampani mewa ipon rang nikorakora na urupai nako numakoro ntapewa toromun apapua nukin inanu neperi. Ya inapa aki amate menunguna kondra apeni katapuki yon poke nwewe ntai ntangipuaka anari. Eta ku Francis Semoso pa erang ni kakawaki pa taia ni poka ibukin ka inano ya tipota na wameta kerotaki apondei ni pen ndoko iluya. Eta ku rigi pa etuwa ime nora kurakura ni tengi poka meimaina ni kapota waki mea kurakura ni maila. Urungu nyo napa. Esa nte yakina nataka ni poka Iran pa ena kamaisi rigi tabu waki ena pokan nkana Amerika au iterera na mga mwana na paya poka ni kaitara Iran. Eta kwa na setete te tangani poka e Muhammad e Kaminia nda kawapomba nkana anakairipai e mga mwane napa na nakamane itirera wani mga poka na riki Iran wanari enanora yei anawaki ni poka Iran na ikapu awana taki tena pa ikapu. Nimei tipime wanua o eta kupresident Trump pa yasa nipairei ankuwa Amerika pa ene mga poka na Iran menta kawapong ankuananua mena yabubusi hapa ika Qatar, Saudi Arabia o UAE au etaona karawan te pohane hantani nga ngai karawan te porroi eta kuri pa ekona Amerika ni pohana Iran men mei wapi me wowa ken month we kapo nga nane awana tanga ni poha Iran eta upa eta uroi ngai mai ni manga na poha ri Amerika eta ku tebe Estonia pa yasa anawan ki pen poha Romania at the F-16 ni kasi eta wana the drone nana misaira anupaka the drone nane ni makoron te pe ande meinuka ntaka wapong. Yaitu Europa ya riposina kinde kemen kasian au pakan de drone nane. Eta ku Estonia pa yai anakanamakin pa de drone nane pon pain Ukraine hari epure anatake te on dinna kunda nakarawa. Lewa ya kuwa Ukraine nipukina Rusia pa yasa nikapure ya kawain na drone nane anka parapure na kunda Estonia anka pen epen de politics nipukin takapon pa ya kikanta ni ngakiane. Etuwa Rusia nangana kwa uwa yon dinna kunda nakarawa apen tenaitu wa ika Estonia Latvia au Lithuania nta yen drones ni poka hari e karikati ya kilau ilo ya apa ikai. Nta wiki anako au the Prime Minister mei Latvia Evika Selina epo ni kiri kake manna kwana imin rikinta kaunte ya kawapukina na ndina kwa nabe ana drone ni Ukraine na nakarawa au muntabe yu anabena. Rungoro menpanan kiribas.
1: Watai e mga waha kina pia ngai pusmaya ni puome ipukinta katoka meteran tiririki ayo wawatanga wapi maonoa. Nako imi metanui naro puotake naine anatapo ni makuri te tau teaka kiraka nape makoro. Puotake aki aki mena yante tau teaka KCCI o business mekampana awai punte pota naometa ni kapene. E kukurini katanua taika ya nobis te peresdens pa ya mga kau kwa pusmaya ni puome ipukinta katoka meteran tiririki ayo wawatanga wapi maonoa. Are waki menu wapi maiswa neperi o ena toki ni mea wansuun wa watenga wapi maanuwa ibukin mea harina nwaya ilo ntoko misin. Ika kawa ki karina kina mpome ibukin tiwameta ea kwa taia pa yeya na makuri ea sani koroya ya kakawa ki ibukin na pera kiribes pa ena katukaki ya na mietira nte sura ya yu. Tiwameta yu inariki patipenda ni katuoto na kuya ratei merun rikirake ibukin kaira ni mea wia nakon eroirei, nakon tai aika anaruku. Owa ikaika inipeire, ibukin teka toka mietera. To wanapun anatoka peskiripes. Ari eka inisme anganakia aika atape angakiaru nikinakia yoan kiripes. Ibukin ikakandatun kururoin metin meenin na yamakuri nikairiri. Eka rikirake turunipaini kiripes meenaput. Nameta, oni karaha kina kini kiripes nti wa mnape. Uwa uwa punda naka muamua kiripes. Owa yu ari anangana kiwa meta ika asa nika roi mu yukwa ya ntiaru. Ari ilangi nako roi ntita ya emeeni bukina na puta nameta kiripes. Rona ki metira peka unika iiri ni kiripes. Ota meruwa na yamakuri ari nakakairi iya ika ni kiripes. Ibukinta peka ndiki kiripes. Mekaturu ni payana. Tenua punda naka ipanga kini ni kuria kiripes. Owa hei ari anangana kia yu ameta ika akaroa temakuri ni kuria. E ili anako. Onne kitabe mekapua nipai ni mea wia, ni puokia, o nika mea wia naake aareke ntaka ngana. Anangana kinape naake aharoi makuri, aika arianako nika akei puongana ni mea wia, ibukini katime tuami tiramu tekawa o waitipota noameta. Tekawa ponipuutu kantoro nipai ni kiripes. Anangana kiwameta kiasa ni puoka kata meruan atongan nara ni kiripes, kini puoka kanakurawan na nawaki kiripes ibukia kaina, na yakona pai arianako ndapeka wia, onne yatatai ni kiripes narontirapeka unototo. Temaye tekate imaniepe kitiaus. Tukuru penna o rapeha unikiripesiri kitapeua o wairapeha uwaikapu. Tekani mewa pun roiroin rakante makuri. Owa yu wariana punnangana kia yoameta kia riana u roiroin merakana ya makuri ibukin tupaani kainanun tupotan noameta. O tekhono uwa punikani kinayen tepe kumaha me tekhokoni meki. Ki anangana kiwameta kia asan nangana noia. Ntiero ukuru roi bukini katimetuan na kuroin. Ori kira kini kaupain tepotan noameta. Nakia kandani ngani puya inanun temen. Ne wapuike era kariki teririki. Ngayaren kana kukani kariki ya ampuome, o puome ni pupusi ya punipene ni kona andike nape iro ya kaunsira me yon nape. Niko taki me anopiste Linux yon Christmas, ki anopiste Presidents ipairiki. Ibukin gani karinakin ami puome ni pupusi, ibukimi kaunsira yon nape, o kamapusi yaki, bakama karini ami puome na anopiste opi. O ibukimi kani Christmas derayin otapu eran, kamapusi yaki bakama karini ami puome na anopiste Linux. Ibukin rungurunguna epanin oritaki meanopis de peristensi yon nampandare puon isuwa ni mewakia. Uwa towana towana wanwa tenua ke isuwa ni mewakia uwa towana towana awa towana. Ken norare Facebook page are toka yeka para parahana.

Oh, ipon na yun na pero ito kini kanan naman katayrik. Ipo ken tayrik hindi kampong ay ipon ta katinipong. O piro ipon hindi naman kay na. Emi, wang awapin mo no. Takay ta webes na ko im. Ang kuya po kanan san timetan roronay. Ikarquester po rin tikilan di tayay. Kuya ta upukin naman tay. O, po na yun rikinin mo ni katiroy. Ya san timetan rorona. Kanon nam tayrik kayo. Kanon mesuro ay tikiroy. Kanon ikilan nam tayrik eh. Ang sapo mo.

Awanina pe tuwa de Stevie Wonder me kuna nani. I just called to say I love you. Awari awe sira na peron kato koira nara taiti stongora ina nante nga apung ei. Te bui me wawari kite minis. O senang butake na konponi suwa ke. Awara te me toan tangini mai turu te ka nante nga apung ei. Ngayi de senapun kakame awari kime te pekora wawante. Wawante rupa kwa ngonus nte ilaki. Awanina me nga wakin ako ispangami ka kakakorun ako. Asa mga kain ako ang kanya ditay, me takurana na pe. Aw, dinirin na yoy bukim. Titangirin ang mantika kukuray.

0: a winning emergency hari apa na makina berun to wale te kanen meya angka ko timi to nong rai der ko yon meri fm 89.9 hina nun te meron te tenga pong ei o wai pun te bui me woro angka te minister mi ni so na kama ri kon ko ya ku ko mga timi to na pente tau roi ani mga kainga nga kanon tenga pong ayon de tan uso terek na mama ni ka ki po swari te me wake ya ke sina Waking gan na kon rani me wake asna pun kau kira na pemeak kanon na rong rong response ake ari ta ko pa na na pun rang ni ka kawa ki bukim pa yong ne me ta ta irom te rong rong ha ko ta uroi na pe na kon ra sisrek kana sa wake me ngai ngai den nam to pa ne kong ra me ye ha ya kau ngo kona pe pa kona ong ra ye roi te rong rong ka kawa ke yoi bukim
1: World Meteorology Day.
2: Te pote miango ke te sim na napong te metrology interiri ke yu e kangai te akana.
1: Building trust in policy making.
2: Ke pouto kani gai ni peiri meni misin ta uware aika es akuawa on nuni mekinaki.
1: Te pote miango yu ari eponi kametua kakawa ke ni misin ta uware pana riyai nesirurun taina o enake yei te rlona iri ke te pote nomi dan naruni kapungo nakia. Naron te kaini kasi rei bukin te popa in te rawawata. Naron te kiro ke te baam. Te tapo na paa bukin te gas station. Kapunga naan te misiri I bukin kawatan te wale. Derita awama I siriki. Irigiri ke na te weight of the measurement.
2: Inura ki yon na pera yopa. Amai se kaki ni paa in tau rawawata me misiri na ika kapunga naaki. Nte yo ki ni paa ina kusina niku o ina nua. Naron te kaini kasi na ki ya kapunga naaki nta yen stoa. O iru ya business naron CPPL, KFL, Marketing. KCDL, ibukin kasinian takataka o marketinakin takataka na usinaniku. Ea kiripes, KNSL o travel agents, ibukin kapunganaan kain kasinik, aika AS o nanga, tirawawata, aika AS.
1: Android KS, M1 te kakawak, ibukin te kasinik, Eksi teru nak kau tebus dan nama.
2: Oira di kini nama, oira ini pemisin nak kia kapungan nak kini orang kini naran misin tau soka. Dia tahu tandara skena memisin di kia kia ngat tebari. Oni kau nani kapungan atau kita nanga yer beri om tiara kini. Apa ni peni kata wagi pan apa ni peni roy nes misin aikai. Ibu kini kame roy ya roy rapota nama ta on tu tukoi kau ni peni nak kau mel.
1: Misin ibu kini deh si macam mana? Ada kapungan nak kini kau iron BUP. Memisin tau wani kau nampong ada kapungan nak kini demet. Akatawak ba a national on aida nape isin tawarin ti on nape nilanan de international standard of units ke de sai on na ki on ka itin karaka te mai sinimane ali nape kana na kondi consumer ke de sakabonga na de service
2: ngaye res ka kawin na gina na pong te metrology day de de ke yo pa te metrology day pon te pong ya kawa ki ipukin ka te metu an ka ni peire ti on nape yon ne sin mari ai karia in ka ponga na ki pukin taura lalata tau apaki o tau misin atau one win tepa awamai siri ki bukin te yokin pai nanwa o tenda kusina nuku ba anaira taka ini daire menterapa te akinakin te International System of Units KSI kapunganan tau apaki o tau one win te lita yon na pera kiripes e pundangi ni popoki na konikinakin no onimekinan na pera te yokin pai nanwa o tenda kusina nuku o wangan seve saika meno men nanimekinan
1: aya the World Meteorology Day pun tepung nga raka ipena e kati metuwa ki kauringanan ikatuariri kinti on nada Awa pera na peki dis are eira poko ndi kauringa yo sika ko wa pa ke ni kapungo na ni si nda wore na ron te kai ni kasine pa in te urwa hota ta wapa ki mita ibukin teis o tera no ta uri den te pa o wa mai shiri ki ibukin te yo ke ni pa o te popa ina noa o na ko pesere ku sexy ngaya na yai na pa na tu akiri bes ibukin te kai ni kasine a ti me to te po te ki ni makuri ibukin ka ne be business o ko ro pa yo popos ni ka makuria the meteorology at 2021
2: Reputuhan the World Meteorology Day ini dari kaya yo, apun leh yana programs terbuka kini makulah ada MCCIC narun naikai. Tuhan apun korawakin kau orang narun terjadi narun teri mewakia. Korawan the workshop menana stakeholders the meteorology narun terpol KNSL, KCDL, KFL, CPPL, KCCI, Kiribati Limited, PUB, the Borai Travel Agents, Fish Markets, Gas Stations. Oh, jenuh agaklah wakin pangeran kawan nak tarla dengan anda besok at the road show. Nipungin ride the world meteorology day. Anak adik ride the botak ini makuri at the MTCIC nak kau mimi kapan ini nampung the meteorology day on Kiribati. Ada ibu data kanwan tempat pameran jam nape at the world meteorology day. Buat tengah wapi mau nua.
1: Kamu lepas. Oh.

Awan yang kanan na rong-rong response sa kiri. Kwasan, awan tanin nga pa ko sa roin nung raya kin na. Awan dito yung kanigit o roin busmai ko. Nakon na rin ang pantaripo na rin isuwa ni mewaki at apuro uwa. Awa isuwa ni mewaki. Ya, tauroan kanito mo sa sila kibukim. Ari akangay tiya ka na. Tira de Meteorology Day. Tira de Meteorology Day. Arang gyer, ito ako kan kaya ka restra kayo. Kaya kanaro na pa to yay tiya ka nga ni kaya ka akin na. Kaya nga pun pupusiyam sa sila kita wanay rarikin na yoke. May yung mga kanito sila kariya tiya ibukim kwere ko na tauroan ko. Ronay, hani kau kana pekana nara ni mea wakia. Nte nga po ngayo, tira, the Meteorology Day. Ngayon, ya tauran ka ni Bismayang kami ike, sinang katang mata katang-tang, e wali rikeyo.

0: Hayas na hapos mayang ka narataraton na yuki ko na may uri ko tarapon may yan.
1: Mayuri.
0: May uri ngi. Kutawray na ko naman si Sira kayo na kanako. This is Sira kaya ngay tiya ka na tira the Mixology Day.
1: Hello?
0: Ngayon yasan ka na kwa distract kung pa naman may kanya kaya kwa akin.
1: Ngayon ka na ko.
0: Ngayon naman sa sila kaya ka ngayon tayo ka na tira the Meteorology Day.

Arasira kai mina ka ngai te kana e popo wa kini ngai the World Meteorology Day. E popo wa kini ngai the World Meteorology Day. Aya aya katyang kana arasira kai yoke ya mga tauroi na pen bismai kon kere kona ro na ina pen nanun tenga po ngayon arasira kyan.

Ako punti, may to na pendo mo rin rin kiyo, inanan na rin ka nun na rin may huwag yan tingin nga po ngayon, wapoy may huwag ti minister ay nang po vanu huwag kaya sa uwatan kayo na kung wanuwa, ngayon rin na po huwag na ko. Ang tingin may to na kakanta ni ngayon, doko na rin tarapun, kaya bukin ti reitan ka nun tingin nga po ngayon, narawan kakipo sa ito ni may huwag yan. Ang kwede ko kan rin na ito para, ito rin mismay kung tatayayo.

0: ما هي ماورين كي يخوتر بول ما هي
1: هري
0: ماوري كتر بول ما هي ما هي كتر بول ما هي إيران تويري بنام ميكا Ay, karaw tiya kaman ako na uray na yo. Kis, di po to. Yan ako ito kakangan na narita. Kay kang atarahan na yaki yung panaw. Kaya nga kaya pundangin ni mga tata panahanan ko. May nga na nito sa ni mga uwa kaya na namta pa ni kong rame yay. Na karaw rame ta pa ni kong narita kay pa yaman niya. Ili kaya din akong kay. Kuna may uri.
1: Ari.
0: Ngayon may uri kaya ko tarapon may ya. Ataran ya bunara raina pare mai mai na ke ha ste po ta bune ta hang na kon na ana telepon ki ta ta pare reita ke kana ko ngra me kana kana ro na pa ku pen dong pa nau iti me tan ta ro na bismai ko kadi ni ko na kon na ran me wa ke te nga po ngai yo
2: Well, Metrology Day.
3: World Metrology Day.
2: Ningai kwa na ngake ipongin the Metrology Day into another. Hey, the World Metrology Day into another. Eru ngake ni katu wapi ipongin na makaina nei ni katu ariki. Are pe aru ngake? At the Ministry of Tourism, Commerce, Industry and Cooperative, ATMTCIC. Numanga na are tebe the Metrology Division.
3: Deriki ke yo at the Metrology Day e bahara roi de pong eta katin pong. Are ya koro roi ya na katin pong ni mabina to wana ndiriki intataya de saina ki ate mira convention worldwide uniformity of measurement ntanga wana pupua isirina ni mewa
2: mandita yan ari ate ibe ye ti khaini pele on makuri yon pa intaura hota na misin na ki khabungona ki bukintira hota trita ota bi wari akere kere kere mate weight or the measurement
3: te potemia o ke te sim na napong te metrology ndiriki ke yo e khanga ite khana
2: building trust in policy making
3: ke poto khani ga ni pele men ni sin ta wari ai ga es a kuawa o nyoni meki naki
2: te poteni yo wa yo ari e poni ka metoa ka kawa ke ni sin ta wari pa na ri ye ne suru ta ina o e na ge ye ti roma iri ge te poto no me da nerun ka pu ngona kia nerun te khani ga sin e bukin te popa in trabajo ta nerun te kilo ke te bam te tapo na pa e bukin te gas station ka pu ngona ande ni sin i bukin ka ta te wari Derita awa mai shiriki ni gere ke na to wait out the measurements
3: inura yon na pera yo pa amai sa ga ni pain ta
0: ngai ange te sanme wa ke kona me auri ko tarapon me ya me auri ko ngo pa na au

0: Ay, karawti ako na pinakunawray na yun. Kis, tibu po to, yay na pati kangang na ko yay. Narita na kong ram, tinturungurong ayo. Naroon na pa ako, sana pera talagos sa mga pismaya.
1: Oiro yung business na ron CPPL, KFL, Market, KCDL, ipukin ka sinyan takataka o market na kin takataka na usta na nito. Iya kiripes, KMSL o Travel Agents, ipukin ka pungangan ka yung kasinik ay ka AIS o nanga, tirawawata, ay ka AIS.
2: Andrew Roy Kiss, M1 tikakawak, ipukin tikasine, eksi teru na nakon tibutan namat.
1: Oira kiki nani, o hindi pa misin na kiya kapungan na kin kiyo nara kin naroon misin ta usoka. Yeta tandara skena me misin di kiya kiya na tibari, o niko nani kapungan na toki tan nanga yelpeiri yon tiora ki. Apo ni peni nikata waki pa na po ni peni roi nis misin eikai. Ipukin ka men waya roya rapota nameta o tutukoi ka po ni pa ina kon mewa.
2: Misin ipukin teis madiran no. Are ka pong anakin ka iroon BUP na misin tawon ka noon pong are ka pong anakin on demet. Akatawag ba ang Nesroy o na ilan na ba isin tawarin tiyo na ba rinanon din the National Standard of Units kaya sai o anna kiyo anika itinikaraka at may sinimani ay na pa ka na kundi consumer kaya sa kabungan at service.
1: Ngayon, sa kakawin nga ganda na pong the Metrology Day na rinigay yun, but the Metrology Day po nito pong kakawaki, ipukin ka timetuan ka inipayre ng tiyan nape, yon na sinwari ay kariya yung kapunganaki ipukin tau rawawata, tau wapaki o tau misin, o tau wanwin te pa, o wamay sirik ipukin te yokin pa inanua, o pendok sinanuko ka anayra ta ka inipayre mentirapate akinakin te International System of Units, KSI. Kapunganan tau wapaki o tau wanwin te lita, yon na pera kiripes, e punrangin ipupuki, na konikinakin na onimekinan na perante yokin pa inanua, o wapen na kustinanuko, o wangan service sa ikameno, mendo nimekinakin.
2: Ay, at the World Metrology Day, pong era kay pena e kati metwa ki gauringan ka tuari dikin jo nada awa pena na bagi dibes are eira po kon ti gauringa yo sika ko wa pari kina ken ka pongo nan ni sin ta wore naron ti kai ni kasine pa in ta wora wa ta ta wa pagi mita ibukin teis o tiran no ta uri dan ta pa o wa mai sire ki ibukin te yo ken pa o te po pa ina noa o na ko be sire ku sexy nga ya na yai na pena tu akiri bes ibukin ti kai ni kasine e ti metwa te po te ki ma kuri ibukin kanela da business akoro apa yo popos ni kamakuria at Metrology at 2021.
1: Ni butuhan the World Metrology Day in the Lirikia yo apunye yana programs the bota kini makuria at the MCCIC narun naikai. Tuhan apun korawaki ni kongurari nanun teriru narun teri mewakia. Korawan the workshop menana stakeholders the Metrology narun the foil KNSL, KCDL, KFL, CPPL, KCCI, Air Kiribes Limited, PUB, the Boroi Travel Agents, Fish Markets, gas stations, or the new Agarawakin Panguran Kavan Nakotara Dinanan Mepeso at the road show. Nipungin Roy the World Metrology Day. Anakatik Roy the Botak in Makuri at the MTCIC Nakoimini Kapen and Nanapung the Metrology Day on Kiribes. And the Ebun Data can want the Pamerun John Napa at the World Metrology Day. Wo Watanga Wapima on Owa.
2: Come the pa. Oh, hell.

0: Ah, kau pun tadi metu anu orang dari kau yang Mary FM 89.9. Ayah pun sih anu warik tadi minister anu pura ayah anu wakiataran ya pun tadi metu nak kira terpuan kos. Ah, senang kau ni rangkan yang kepelan nape katangan anu rong rong responsa. Ayah pun kau tahu mana kau ini ya kaya sendek ya. Tahun akin kanan nerani mewah kaya yo kaya kerau tiak hari kena kau ya kaya toyai takangan nayari tak ni ya terpuan. Kau wakil, tadi mahu wakil, memang wakil itu. Nak konti, tapi nak kita teringin, kita pekan tay, orang yang nak penting, kita tarik. Ngaji sangkai ni orang kan, ni memang orang orang ada sponsor. Ibu kente tengah apa ngaji, hari ini kau nak kena pekan orang nerani mahu wakil ayo.
1: World Naturality Day. World Naturality Day. World Naturality Day. The World Meteorology Day in your mother. Eru rungaki ni katua wabuji pongin zana makai na mei ni katua riki. Arepe rungaki nalon tebo taki nema kuri bugi ni kaniye. Business karapa iyo popos ke akina kinar na at the Ministry of Tourism, Commerce, Industry and Cooperative (KTMTCIC). Numanga na areta be the Meteorology Division.
2: Deriki kayo at the Meteorology Day e bahar roy tebo ni ata katini pong. Are ya koro roy e yana katini pong ni mabi meto wan andiriki intetaya de saina ki ate mira convention worldwide. Uniformity of measurements ntangawa ni kupua isibina ni mewa
1: mandita yane ariyate inabe ye itikha imitari onu makuri yonu paha intaura wawata na misina kia kabungunaki ipu kintira wawata tirita o tabio wariki akairikirike mate weight o the measurement
2: tepote niyango kete sim nanapong te metrology ntiririke yu ekanga itekana
1: building trust in policy making
2: kipoto khani ka inibeiri mani misina wari kaika es akuawa anoni mekinaki.
1: Tepote ni yangu yao, ari eponi kama tuwa kakawa kwenye misi inta uare, pana riya inesiru ntaena, enaje yai tirlama ili ya tepote nami na naruni kapunga na akia. Naruni teka inikasi na ipukin tepopa in terawawata, naruni tekilo ke tepam, tetapo na paa ipukin te gas station, kapunga na ande misi ipukin kawata ntewale, ndirita awama isiriki, ilikiri kama te weight of the measurements.
2: Inura kiyo na pera yu pa, ama isi haki ni pa inta urawawata me misi ina ika kapunga naki, nte yu ki ni pa inakostina niku o inanua, narun teka inikasini aki ya kakapunga naki nta yansitoa, o iruye business narun CPPL, KFL, market, KCDL, ipukin kasinen takataka o marketen akin takataka na ostina niku. Ea kiripes, KNSL o travel agents, ipukin kapunga naki ka inkasini, aika AS, Onnama terawawata aika AS.
1: Andrew Roy Kiss M wante kakawak ibukin te kasine esi teru na nukon te botan namat.
2: Oira dike nani o yine pe misin na kia kapunga nakin kio nara ki naron misin tau soka yeta tandara skena me misin di kia kia na tevare o nikona ni kapunga na toa kita nanga yelpeiri yon te oraki. Apo ni pene ni katawaki pa na po ni pene roi nis misin aika ibukin ka menua ya roi ya rapota namata o nito tukoi ka kwa ni pa inakon mea.
1: Misin ibukin te isi materan na. Ari kapunga na kin kai ron BUP na misin tawon kanon pong ari kapunga na kin ron demet akata wak ba anesroi on ira na isin tawaren ti on nap lanon ding national standard of units ke de sai on na ki on ka ikin kar ka te mai sin mane ari na pa kana kon de consumer ke de sa kapunga na de service
2: Mayer sa kaunga ni na pong te metrology day de ri ke yo pat metrology day pon te pong ya ka hawa ki ki bukin ka ti metuan ka ni peire ti on nap yo ne sin mare e ka ria in ka pong na ki bukin tau ra la ta tau apa ki o tau misin o tau wan min te pa o wa mai sri ki bukin te yo ki ni pai na nua o pe nok sina nu ko ka anai ra ka ni peire men te ra pa te ki na ki te international system of units KSI. Kapunganan tawapaki o tawan mintelita iwan na pera kiripes e pundangi ni pupoki na konikinaki na onimekinan na pera nte yoki ni pai nanua o wapen na kustinaniku o wangan service sa ika meno men na nimekinaki.
1: Aya the World Meteorology Day puntepong nga raka ipena e kati metuaki kauringanan ikatuaririkin tiyo nada o wapera na pera kiripes are eira puwakon te kauringa yo. Sika kwa wapari kira

0: Awai pun ayo na pero itu kini kanan nam ni mewa kian tinga apa ngayo. Ya pun ipo na pero in kai wanua desa orang yon Mary FM 89.9. Ante tayo ang kani na wakina kome reitan ti usta tira kikisa kai na mag tiken tao na mga kani minera anarong-rong responsa iri ang kain de Venga Boys ni kunaya tukuran ayo.
1: Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system because we're going to...

0: Ay, man, ako na po nga kina ko nung rari kiti, ritan na uwo na ko yung tinga pong hayo, na katangi mo ang kan, naroon rong may responses ay kayo.
1: Noted, manang kampana at Vodafone. Pataya ang kay, yay tayin nakan, nipakan po, yon na darabon mo Vodafone? Yain kaya napakan po, Vodafone, amon din natiroy na rin di Samsung, at AO6, ni po na tibubu api meriwew, ay ay rin na anakis, ay ake po na.
2: Yang kami ko na nga kiwi na din ng Samsung.
1: Payera ka na kiwi na ko, akawari ginanom na iyo. AO7, ay wabubu at tibi meriwew po ng kay, apun po na roy, wabubu ni mabi meriwew. Kawaran nan, temoto yi 14 at tibubu at tibi meriwew, ZTE-835, tibubu ni mabi meriwew po ng kay. Kuwara na pinan, tinubia vi 70 at wabubuwa tatara po ng kay. O po na roy, punong wabubuwa ni mepi meruwewa. Tinubia TV 80 Max, wabubuwa bi meruwewa po ng kay. O po na roy may maina, wabubuwa o na bi meruwewa.
2: Anaya, anaya, ngayon mo ang tika nga nga ang buwata phone na niki. Show me po ko, e wabubuwa bi meruwewa tatara po na ang kay. E po po kita wana kung wabubuwa wabi meruwewa. Tablet ay kataw roi na nalipera ay kati Samsung Tab A9 o yapon po po kitawa na kung tinipupuwa ni mapi meruwewa. Ana Tab A9 Plus nipona ay sipupuwa rupi meruwewa o nipo po kitawa na kung onipupuwa ni mapi titara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inarikirong tinimapi ni present de paka nipo yon na mkawawa ang taripon at de A07. Irarikin nani ang my phone na de 17 na kakinan ako. O at tapio wari kita repon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay, payekyo kyo kita

0: Nakay, puncho ko awa nang nangawake, anak abis basin cho norak.
1: Iyang ni, otak abis basin nani na iya.
0: Mende tapo ni makuri, are tabi ma orakin te meta, ede truck oma. Awa orakin te kun ede skapees.
2: Eka me toga te buta ki bukin te meuri ako toki orak, penang mga tauroy nung wakin anak abis basin yon. Orakin te meta, ede truck oma. Awa orakin te kun ede skapees. Ketemen ni ngungo, inanoni mei diririk ya iyo. Tepupusi ya mi bubuk ya mi butuh kanokoyanis. Kanakos ya na miyaus. Bukin kabutakin pasin naikai.

0: Igo, takabuso pa si Nero ti akin na. Ari nang ni maestra akin na. Ang ayarang ni Bess haro nagi.
1: Nang abes ng kuya haro na. Ay roi roi da bepon rang ni meta ta roi. Paston nang anak na kontra rigi ki eroro ra.
2: Ibugin da tohuan de trakoma, yay wawa pa in oraki, ay kana ka bunga naaki, patawana, de tetra cycling, at de pa in way meta, ariana pun siyang anaka tei, aki asipa bungyaki, nakon onowa tena makaina, taka wawa, punte pasin netiran, at de acetromycin, ariana anganaki, aki mendonowa na makaina, nakon aki yani suwa teririki, o te pasin, at de acetromycin, ariana pun nanganaki, atei, aki meni suwa teririki nweraki.
3: Ibukin da tokon de skates, o yei wawa pa inoraki, ay kana ka punga naki. Pati pia metrin cream, kete cream, ay yuwa na siyang anaka tei, ake men wawa na makaina, nakon wawa tiririki. Piko uko, o meta ay kabro, o watoka yon de basin at the warfarin, o yuwa meta ay ka yei oraki ya, o nek pona meki. Taka wawa pon de basin, o wana anaki teroro, are men wawa tapun tiririki, ni garokwa tekara. Ana pia iria ki maisin na ya basin, nakon na pati ya.
4: Kapuana the green bag. Yeah, you know the green bag truck into one mag and bind the corner. They take you on the sex, no one didn't buy suat in Wakia, Awakia, or what you want a woa. Oh, hot at the top of the Hawaii of America, yay, and kindness, I can't even call them. So, when Katina thought that about, he the best of Popoto.
5: Ya, kanga yak yoda roy. Yerang kaya kani kabuta ki pasin na ikay. Ay pun ko akuro ra ditso ko ma. Para kin timeta at skibis at men nyungongo. Yan ang nyuminu ato.
0: Sinang nawa tayo rom. Wag yoda na rin na warak ya ikay. Kakawang o roy, pakuha nga ni metata, ang tukiyam na nawawa.
1: Inariya ni metata. Pati trokoma kia ora kin temeta, meti skipis kitemen nyungungu, pun nora kai karangin nevevi, o si te puwa run neveya, narun te boga ni pai, kita kuni kai, me egia irouna menin te ora kin, narun te tara, te kaaviri, pai ni mesu, awa amai siriki. Te mehan te tapu epi susu, kiera vata ometa iai. Awa itau tauan te ometa, egia irouna menin nora kiai kai. Meko korona, pati trakoma, eve mentie nangu, nkana esikura metan tiyo ameta, egia irouna meninte trakoma. Hoye menga gosana konti menna.
6: Utangine bako narini nanana na pororoi waterphone yon de tata?
7: Ori ang kay kawana, star 341, o tepogi, ibugin ka rinam, teboraroy.
6: Teboraroy, tepongin na, uwa tatara, tuwana te kikapay. Tenua tatara, tuwana, points, onowa te kikapay. Awa tatara, tenua te kikapay. Nimewa tatara, tuwana te kikapay. Onowa tatara, tenua te kikapay. Wanua tatara, onowa te kikapay. Oway tebina, tuwana tatara, wanua te kikapay.
7: Imateroy na, korna pa, korna pa, kway kao, kway tukona huya, kway kitarika, wonderful.
6: Pororoy din ang mga ina. Wapoy tatara o nawa anakikapay. Sinipoy tatara, tibuy mo anawa anakikapay. O nimepoy tatara, tibuy na tawana anakikapay.
7: Kapantaw! Kapantaw! Kapantaw mo na pang!
6: Dimepo Antunes, isene tayo ng pororoy inatawaki wapoy merewa distance kitimekapay. O yay, tanyan suan ako yay.
7: Yaman!

0: Era roa na garoia. Tena kire ke iro te tra homa med escapees. Edangi ni gagawa ki. Poko na kati me doa, ani me wagina te tipo bem med deran ne shaki med to. Kati me doa jaga ga shaki. Apo nga na roi jaka ni pe kan taino. A dara roa ia pe ne shaki roi. Awai bunnam ko ani me kina ko ni me kin nam pasin. Ai ka na kaputa kina ko ni me ngami. E bugen ka me noam men nora ki ai kai.
1: Yaka kawagi, penaria ni kuro roa yam toos, aika wawa maisina. Ibukin tiaragi, at escapees. Ibukin a pana makure te muan toos, e siringa te men arion te kun, neek siringa te punumua. The one at the wiki imina, ako manganime amka wawa toos, pana piapene siringa ki, punumua aki aspa menga raure. Kanayek muantaini pa inoora ki yaki, aina konani kareke te memera nuburu, ki ora kinte kirine.
2: Te trako oma ngana yek muantayin tutokuwa ki kini pa inoora ki yaki, oena konan gari keti metaki, saa ngara po utoha na koi.

Tatay yung kanya, kay ako na puro ay duwaywa. Ay, ang mga tauro yung kanya, nungaki. Kanuan na pa, dito nam, ang kay nga po ngayon, nam mawa ni Kaki Boss, ari metin na ng program. Ya, kaukang kanya ka na nara Facebook, ari si metuan dirita kaya yun, ti ara metin na ng program. Ay, rin nanurang kanya, ti tingin pupusi, kanaro na pa iye. Yes, ni ko, sindo ko, as na, wakin akong kanya, nikatangin na nung tinga po ngayon.

Amen kuna mane ko swa sa nora ya kin nan yang de ye yong kanen re isko me haraman pubusia re san roina nan ba oke tangre ke kuna ni meten ko pore ngkwere ko ko tangre te kuna yo au kan tan nge papak kai kana ora no poko ti meto nora re kin nam de dio ana ta ora ingkan den re isko me kuna mayo

Ora pusing kan demi na yo ya kang ini pete kana. Meuri. Tanya kan kata ngari apa ukur temu surrei. Nako ya wate ya kaya anak kondirei pa karinan nangia na ya chest kurara pa. Aya kaya tak kuna pangkuest imion ongyo. Tona kin kana naramitin na program ting apong ay. Awa yung kanya kuna mario katang ili ya kaya ukantan nga pa. Inaripuya yangi amate. Inanun kurawan niya chest nite pong ay.

Ah, nabusi na pangkal na imi na yung yakang ay teka na Maori FM 89.9. Nabusi ko may kakatangan na pwede ko narereken na no ariya kawairun uspet. Ah, naninekiro ayun to ariya patate na mes pa sinakausia ime tara. Ah, kurara pa na pangkwe. Donakin kanon metenanong program te nga pong ay nakatangan kanya kuna mayo. Pakuangan na mayo na pananong yay hinanante kanon ng kay nga pong ayo.

Data na pero kanon na matenan ng program. Tepubusin na bayo yaka ngay teka na. Meuri FM 89.9 ya bubusi katangan kunan na bayo ya sa teva minunos. Pakatikirawan sina wene isiko pola nanadake ni pongari apakararoa itina makaine kurapa. Ngayon kaya nang tauroin tang kunam kantari nga na pimekay pa ina nga sinam te tungan nano ina nante anadake ni pong itina makainayo.

Ang kai kota ni kote meto nung rayon Mary FM 89.9 tara ni apena mong kanya kanon na rapo ake ke ngay res na data na ko kanon te metena nung program tapi ko rara wawe bukim kanaro na pa ako asara bubusi sa mga tawrain days ko mga ye bukim nung raya kinakiyang.

Ay, mga araw ang kanya, tito wa na bubusiya ka nga itiya ka na. Kwa katang katayo ka ni katang akunan mayan, panda mga pon kami away nung ngurayay. Eh. Kura pa. Ah, kurara pa rin kaya kutimeto na penroro na hindi nga pong ay, o yung kanya kunan mayan.

Ay, mga pinanap ang kanika na nara. Pubasikin, di nga po ngayon. Ngayon ay pun si Suwalik Timinis. Ay, nang puro ay duwaywa.

Ya pun kuroin kan yun to kinakanon ng program, metin na nam te nga po ngay, kaitaw, sa kaitaw ya kiasan, te meton raroni na, ni karkwasar kuroin to kinantay ay. Ayan kan yun to wana ra katanatan ng kawa kiki, hari ang mga sparo ko yun anon peo, antangira kinapin ako na ibukin te nga po ngayon.

ante me tan ben ngoram ina nte tenga pong es nang doro kontra kinan tete yenga ye bunte pi me wanu ngoro ngai timi nisi mwente pu yeme to wana sena pon te me tan wakin ako ke kona pon wakin kakameo kono ngoraya kinina ku haurine dine hakin na te me to an roro niko yenga.